0: nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
1: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court.
2: Let's go! Game on!
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mabahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mawakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing, tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong batiyon. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. Suwayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: The best community.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siya katulpa-tulba ba makadahok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko no Yaki Baby Soap siya, yung ikalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Caps, Sol, Bilongga Gold, og tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adto na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. De kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
9: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy!

0: 102.3
1: Wow, kasweet iti mami ko.
2: Masweet iti si mami ko eh.
1: Baw, nga nambal mo na.
2: Di kay, may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang ng kadlaw po. Hambal.

0: Alon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na sa mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na sa dayon.
1: Ayoko man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantod ka rin.
6: Ngano po?
5: Hey, marubi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
6: Ang imong hantiin.
5: Ang imong hantiin ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Joy all-time favorites in the morning.
7: Joy!

pantay, kalamidad sa gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsayap. Bantay kalamidad sa gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo.

0: 102.3 Lagsi kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mula siya kung makainom ko ana lagsi gud akong lawas surminte. Kanang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Joy all time favorites in the morning.
2: Joy and Joy
1: 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na ito. Yaki kay nakalisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo ito. Listingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy and joy. 102.

0: 102.3
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung libati mga parte sa kuan ko paglawat maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw ta kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ng anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita ang Davao A+ Credit Card.

Corporation Kabaken Branch. Nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabaken Branch. Makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabaken, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado. Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabaken Branch.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lansya ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukas na siya. Magpapit sa kado. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins gipainom.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagka nang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab kanatong tanan mga kahigalaan. Ani ana usab si Mommy Joy, makig-uban usab ako kaninyo sa pipila ka gutlo sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod kanato sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Oil o kining Yaki Herbal Capsule. Mga higala, kaning mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Kaning Yaki Herbal Capsule, nga usa ka food supplement, dunay phytonutrients kon phytochemical properties nga gikan sa mga herbal plants na sagol ni ini sama sa espirulina. Mga higala, paminawa ragod ninyo maayo. Unsa kining phytonutrients na kanunay nato masambit, pirmi nato masulti sa atong programa. Ang phytonutrients maokini ang nagahatag og maayong panglawas aron mulungtad pa og mutaas pa ang atong kinabuhi. Phyto sa pinulungang Grego kon Greek word mao ang tanom o plant. Sa mga tanom nga nagagikan ang mga chemicals nga maoy makahatag og maayong panglawas sa tao. Timani ha, phyto mauna siya Grego nga sinultian. Pinaagi usab sa mga sagol nga ahos. Ang ahos dunay allicin, usa ka antibacterial. Tungod niini ang ahos giila usab nga dunay natural antibiotic. Mauna kaning antibiotic, di ba? Maingon gani itag antibiotic bisag sakit pa ang ulo, tiyan, kalawasan, antibiotic eh. Ginapugngan sa bawang juice ang pagkalat sa fungi og kaning virus nga hinungdan sa viral yeast og viral infection. Mo na ang dakong trabaho sa ahos, mga higala. Doon na pa'y laing sagol sa Yaki Herbal Capsule nga kaning malunggay nga puno pod ni sa nutrients. Ang palaya nga mo ay makatabang sa mga dunay balatian nga diabetes og daghan pa kaayo, mga higala, ang mahatag sa malunggay nga kaayuhan sa ato ang panglawas. Busa aron perminti nga himsog, malayo ta sa mga balatian og dali mawagtang ang ato ang mga ginabati sa ato ang kalawasan. Atong batasanon ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw isip supplement o panghulip sa mga bitamina nga dili nato makuha sa mga pagkaon nato nga ginakaon adlaw-adlaw. Ang Yaki Herbal Capsule maoy mo puno sa mga bitamina o mga gikinahanglan sa atong panglawas. Kay dili man tanan gikinahanglan sa atong lawas nga mga nutrients atong makuha sa ato ang ginakaon sama sa atong ginasulti sa unahan o kaning atong ginainom. Busa ang Yaki Herbal Capsule ang imong tumaron aron lagsik og kusog ang ato ang immune system. Kay kung kusog ang immune system sa tao, mabatukan nato ang mga daghang balatian. Tungod niini, mga higala, amo kamo nga ginaawhag sa makausa pa nga ayaw kamo kaulaw, ayaw kamo pagduha-duha nga mag-text sa amo akong aduna kamo yung mga pangutana. O di ba kaha aduna kamo yung gusto nga i-share sa amo bahin sa inyong kasinatian sa mga produkto sa Yaki. Ani ang number 0928-6767031. Paminaw na to karon si Kuya Loy para sa mga mensahe sa atong mga kababayan nga nakagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Salamat pa mi Joy sa mga na-text sa atong text line. Text gikan sa cell number 0930498-0714. Hello, Mami Joy, Kuya Loy. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap. Kinawalag yun ang katul-katul sa pinakan sa lamok. Allergicon, magudang panit sa akong anak. Si Jeneline Day ni Kuya, taga Kiyagot, Digo City. Atong tawagan si Jeneline ng katong storyahon.
3: Hello? Hello?
4: Hello, Dungo.
3: Hello? Hello? Hello?
4: Sige na.
3: Si Kuya Loy ni, sa Yaki, si Jeneline ni.
4: Kaya ni.
3: Ikaw talaga text sa Yaki, Lin?
4: Oo.
3: Okay, nag-text niya mula, nangyini mo, hello, Kuya, salamat yung gaayo sa Yaki Baby Soap. Kinawala, ganda ang katul-katul sa pinakan, sa lamok, alergy sa panis. Si Jeneline ni sa Kiyago, sa Digos?
4: Oo, Digos City.
3: Sino nag-text niya mo, Lin?
4: Ako ang baby.
3: Sino edad si mong baby? Oh.
4: 2 years old.
3: So, kumusta na si baby ni mo karon?
4: Okay na.
3: Kumusta na gantong kuan, mga pinakan sa lamok na katol-katol?
4: Kala bang magpa-akil na po lang magpantal-pantal, tapos magnuka. Mauna kung di kuan sa iya, ha?
3: allergic condition pa na ti ay.
4: Oh.
3: Un sarap yung gihimo mo.
4: Pag kuan ka pa ng sabuna na ako itong sabon yung ginapagis na ko sa yaki.
3: Ang sa klaseng sabuna?
4: Katong yaki baby soap.
3: Unya, kumusta po?
4: Murat yung mawala. Murat yung makuan sa yaha ng mga kuan sa magkaanam sa kawala. Kada pang kuan ako siya, pa, kada hugas na ko siya, kana lang akong ikuan sa iya, sabon, panang baby soap. Bili man ako sa masabunan o glaeng kuya, kaya kung sabunan ko na ako sa glaeng, magkuan lang yun siya, kana ganing, kaya ka nagawin na ka, o yun, magkuan sa sabon na yaki, tapos kung sabunan ko na ako sa glaeng na sabon, magkuan din siya, maglawas mag magnoon itong mga butoy-butoy na kapo sa iya, na maglukbog tubig.
3: Uy!
4: No, mawala ko, mamantayan sa iya, ha?
3: So, ano sa baby ni mo?
4: Si Anthony Traya.
3: Asa napitan niya sa Bigos?
4: Green sa Puros Kalisay, Tiagot, Bigos City.
3: Lynn, salamat kay Lynn, ha?
4: Oh, sige, salamat ko.
3: Okay, bye. Thank you, bye.
4: Bye. Oo. C-H-I-K-A-Y-A-K-I.
2: Mga ganito, Mami Joy, si Janeline Traya, taga Quiagot, Digo City, ang panit sa iyong anak, hapsay na, nindot na, tungod kayang gisabunan sa Yaki Baby Soap. Wala lang kita igong oras atong tulumanon, yaman na kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigimas mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po sa inyo. At laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Naanapod. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naa na takaron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulokatuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kay naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap!
5: Oh, kabalo ko may istorya! Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Lanta ka ng kuyot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Basta ako na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins iyanan.
9: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistimpon, di ba mag-istorya mang doon, may mga na yung isis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatay ko masaya?
2: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala lagi niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktoan ito eh, pag-condition ni lawas pre. Aray, saan ang tingin ko ganado pre, testing ni pre kay muna ako, usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka, di naman ta inabuton igaw na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, tayo ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat.
0: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
6: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gartil na lang.
7: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
10: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
11: Elementary pa lang na.
12: No me conociste nunca de...
4: Unto na Joy! Unto na Joy!

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginapagitim, hupong ginapong tiil, marami tapong ginang biribirihon, bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero tululak capsule, mura ganahan man po, mura pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang continue sa karon. Then wala na po siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang talit ka, kusong titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki ning okay naman ako maminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
5: Udto na joy! Udto

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan, ang mga produktong ito mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton apan dili ka ma dili nimo mahimo mga higala nga bisag kaya man nimo unta kay ngano man ang ginaingon nga huna-huna rana nimo namang good boy panahon nga dili ka ayo makapaminsar nga makasulti ka sa imong kaugalingon nga bugok naman siguro ko oy nganong dili naman ko makaisip og tarong actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay kini tungod wala nimo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na, ginabaliwala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, ano na gyoy tao? Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang man naghuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadto di ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tanawon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kompleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C importante usab kay kining vitamin C nga mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C mao kana ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. O, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok. Nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O, di ba? Ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali nimo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, maghintaon kay nakalimot. Unsa na. Og pagkahabol sa utok, purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag-adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa magyod ng Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kamang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbot ko ang sa inom ka na ato. Yelo akong ihi ba? Tulog ka kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Shiki Yaki, Shiki Yaki. Oops! nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala na hala. Dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot po unta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamo mga pangutana, aduna kamo mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676703 1. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulukatuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. May nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tubag na yon, tubag!
5: Oo! Oh, kabalo ka may istorya! Ikaw! Kabalo ka mo, lupad! Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kansa ka ng kuyot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins yan.
9: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Elementary pa lang na.
13: No me conociste nunca de...
7: Unto na Joy! Unto na Joy!
14: Joy FM!
7: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3.
2: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good day, mga na yung isis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatay ko masaya?
3: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, sa naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kay murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktoan ni Trey, pag-condition ni lawas pre. Aray, saan na nang tingin ko ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igaw na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray ko aray kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulat.
5: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan at eto pa, non-toxic na. Environment

0: friendly pa. O, di ba klaro? Kaligro. Kaligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Dito bag ang tatay.
2: Dear Ana, aguantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
7: Elementary pa lang.
8: No me conociste nunca de...
0: Unto na Joy! Unto na Joy!

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginapagitim, hupong ginapong tiil, marabit ako ginawang biribirihon. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, numero tululak capsule, siya ganahan man po, murag, pero may bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang, talit, kusang titikong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala ko kung nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Unto na joy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta mga ka-joiners? And syempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, no? And of course, sa lahat po na mga ka-joiners natin at ginagawang background ang ating estasyon, maing-maing hapon. Og welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Araw ng Biyernes, mga ka-joiners, thank God it's a Friday, Fly Day. Ay, wala pa yung payday ba? Acharot! August 28, 2026. Siyempre, sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilang adlang natauhan din ha, maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, good health. And of course, sa mga nag-a-anniversary din po ano, sa araw na ito, congrats sa inyong hang gugma, no? Sana all healthy, love life. Alright, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:19 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Renaline Magno din ha, sa Caraga, maying hapon. Hello sa mga anak na sina Judy Ann Magno, Diane, Jenny, Nenya, Glenn, Aya, and kay Papa nila. Mula iyan kay Mama Renaline Magno ng Maa, Davao City. Request ng song Anak ni Freddy Aguilar. Thank you.

hello sa iyo mga kauban din ha, no, sa Bangkero Juan na sina Gabriel Duay, Jason, Jaya, Malin, Maymay, Memerly, Manda, and sa iyang mga iyang anak nga si Cassie Manda. Request ng song, Hawak Mo Ang Beat from Bangkero Juan. Ayan, ako, pasensya na hindi po siya playable sa ating programa karon ha, kay mga love song lang sa pagayod ang atong ma-play. Okay? Hi, Beng Ongkoy Mang Lente or Mag Lente, maying hapon. Hello sa iyang pamilya diha, kay Mama Nene, Mama Felu Buon, and sa iyang mga anak, si Kuya Charles and Glexi or Glexi May. Salamat po. Good afternoon, napa-play po ako ng song Pusong Ligaw. Thank you so much mula sa Antipas. Hello sa mga taga-Antipas, kumusta ang lahat dyan? Nagang salamat sa pagpaminaw ha. Good afternoon po, request ng song Sometimes Love Just Ain't Enough. Thank you. And hello kay Oy Besek Najda. Neil Neil, ayon. Hello sa iyahang mga pamilya diha sa Pandan South Upi. Hi kina Al-Al, Kobe, Yam-Yam, Atiga. Lalo na sa iyahang manugang guru nila si Merlin Sebio na natitinda sa palengke. Thank you, request ng song Natutulog Ba Ang Diyos. Good afternoon, request ng song Isang Tanong, Isang Sagot ni Donna Cruz. Alright, 1:21 in the afternoon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayo paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
8: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
9: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
10: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
11: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
12: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: .46 in the afternoon, mga ka-joiners. Anong bahagi pa rin po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Jo Marie Lunduban Kanakan din ha. And maying hapon sa mga taga-barangay Tumikor, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Vivian Labawan Latimbang Lucero, maying hapon. Hello sa iyahang kay Mama Lilia, ayan, nagadagandagan, good job eh. Natimbang diha sa barangay Gubatan. Or Gubatan Magpet nga pirming naminaw sa atong programa. And request ng song, Ikaw at Ako. Watching from Andres Catanduanes. Hello sa mga taga Bagong Bayan Magpet, sa pangunguna ni Kapitan Dodong Delgado and sa tanang mga barangay council din hang dapita, ano, maayong hapon. Salamat sa pagpaminaw ha. Labi na kay Kap din ha, Kap Dodong Delgado, sa mga kauban nato din ha, no. Salamat sa pagpaminaw. Hello kay Lansian Loreta. Maying hapon kay Albert Lansian nga nagduyan-duyan. Ay, kapwa kasi ano, Albert. Ay, Albert. Yeah. Oy, best Seknadja Nilnil. Maying hapon sa iyang pamilya diha sa Pandan South Upi. Hi to Al-Al, Kobe Yam-Yam at Iga, lalo na sa kanyang manugang. Ayan, oo. Hello, maying hapon din ha. Side. Hello sa Budadong, Kaligunan, Dio. Dio Mobi, Banugan, Kabungbong Family, Silat Manlingtag Family. And salamat from Renaline ng Maa, Davao City. Request ng song, Sanita, Usang Pagita. Mayong pagpaminaw din ha, salamat po. Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi lang ako ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mommy. Magna 9 months pa lang naman po kami, Mommy Joy. Pero alam ko po, nung una pa lang, nagpaplano na po siyang mag-abroad. Nung una, okay lang naman sa akin, Mommy. Pero ngayong tumatagal po kami at talagang napapamahal ako sa kanya, parang gusto ko po siyang pigilan. Parang ayoko pong malayo kami sa isa't isa. Kaya sinabihan ko po siya, Mami, na sana hindi na niya ituloy yung pag-a-abroad niya. Dito na lang kami sa Pinas. Pero nakikita ko po sa kanya na talagang gusto po niyang matuloy yung plano niyang matagal na, Mami Joy. Sinabi ko naman na kaya kong maghintay, pero parang hindi ko kayang lumayo sa kanya or maglayo kami, Mami. Ano po bang gagawin ko, Mami Joyce? Tama lang ba na papipiliin ko ang boyfriend ko? Mahal ko lang po kasi talaga siya. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat from Michelle. Okay, hello Michelle, maying hapon. Ako naman girl, ano ka ba? Nung nanguyab si Muha ang aktor, ibig sabihin aware ka na may plano talaga siyang ma-abroad, di ba? And siguro for 9 months, syempre nag-process gihapon siya and maybe alam mo nang talagang matutuloy na siya pumunta sa ibang bansa. O kaya ka siguro natatakot kasi nga mahal mo na yung tao. Baka takot ka sa sinasabi nating long distance relationship. Baka nag-worry ka na baka hindi mag-work out ang inyong relasyon sa LDR, di ba? Pero kasi girl, kung mahal mo si boyfriend, sakto gyud nga makaulat manggid ka. Kasi kung ako ha, mahirap naman yung papipiliin ko si boyfriend. What if mahal ka talaga nung tao? Kanya, ikaw gyud ang matuman, ikaw ang piliun, di na siya mo abroad. Pero maabot ang panahon nga magmahay siya, di ba? Kasi mahimahayon pa ta ba, lisod pod. O lisod kaayo ingon ana, so mas maayo nga sige, let him go. Ikaw, ano siya, kasi kung kayo at kung kayo talaga ang para sa isa't isa, bisan pag unsang mahitabo, maabot yun ang panahon na magiging kayo, di ba? Like, mag-abroad siya if ever na matuloy man galing siya. O imbis na pigilan mo, suportahan mo na lang. Kasi yan ay, naka-mindset na siya nga mo abroad good siya. Siguro gusto niyang magkaroon ng magandang buhay kung sakasakali yung magiging future family niya, di ba? Maybe ikaw na yun kung makahulat ka. Charot! Di ba? So nakaplano na yun na si Muhang Uyab. Tsaka hindi lang naman para sa sarili niya yan eh. Sigurado ako na para yun na sa future. Tsaka hindi naman forever nasa ibang bansa si boyfriend. Let's say 2 years, 3 years. Muli mangyud na and maybe sa pag-uli niya makatigom na o di na siya mubalik abroad. Depende sa sabot. Diba? Kasi yun ang tingin ko ha. Kasi girlfriend and boyfriend pa lang naman kasi kayo. Lusod na kayo ng mamahay ta. O kaya na untag minyo mo kay brag na. Gutay ano nga. Brag na wati katungod nga pa. Dari lang ka pa. Uy, maningkamot. Anong tadri sa Pinas? O napamantay makaon siguro din hino. Brag okay pa man itong panginabuhi din. Dari lang ta. Pero kung uyab pa lang mo, kapoy kinang magpukumpugong ta ba? No? Kung kayo, sabi ko nga, kung kayo ang para sa usag-usa, magiging kayo, bisan pag unsay mahitabo. Dagat man ang pagitan, ilang taon man ang hindi nagita, pero tungod kay nahigugma gid mo sa usag-usa, o para gid mo sa usag-usa, magiging kayo talaga, di ba? So, yun, para way mahay ba, para wala gyud mga what if ang imuhang uyab kung sakasakali. Pasagdahi siya, kung ako nimo, mahal mo man ka ang tao, suportahan mo at hintayin mo siya antud sa makauli siya. Di ba? Ana lang. Tsaka, may nakakapag-survive pa rin naman sa long-distance relationship eh. Kapag ka talagang tinud-anay ang inyuhang gugma, no? Kanang nag-abroad siya, or di kaya lumayo siya, kasi may plano, kasi ganito, ganyan, di ba? Naamoy goal sa inyuhang kaugmaon. O dili, porket lumayo siya, or nag-abroad siya, o mangita na lang pugaglain, kagimingaw ka sa feeling nga naa kay partner, o lisod, di ba? So, yun lang yun. For now, sa kung mo na gyud nang plano sa imuhang uyab kaysa naman papipiliin mo siya, suportahan mo na lang siya ha. And hatagi siya assurance nga makahulat gyud ka sa iyahang pag-abot. Pero kung sakasakali man no nga di gyud makaya, mo na ginaingon nga dili gyud mo para sa usag-usa. Pero kung mahal mo yung tao, so suportahan mo, okay? Kasi yun yung gusto niya, yun yung mga plano siya sa buhay. And since boyfriend mo pa lang naman yan, so go para uy mahay. Para kung mahuman siya dito, na siya makatigom na siya plano magminyo, o de, pwede na gid ka mo pugong, ay, nagbalik, achar. Okay, so yun lang naman, og daghang salamat din ha. Hello, Jo Marie Lunduban Kanakan, maying hapon din ha sa Barangay Tumikor, ang Patuan. Juliza Faith Bugkal Adas. Good afternoon po. Lagi po kami nakikinig sa programa ninyo. And a shout out kina Florenda Pacheco, Early Antonio, lalo na po kay Ate Ching Pacheco. Request ng song, Ako Naman Muna. Oo, ako muna siguro ni Yeng, no? More power and God bless. Ayan, mula iyan kay Jessa Adas ng Antipas, North Cotabato. Alright, 1:54 in the afternoon mga ka-joiners. Magbabalik pa rin po tayo.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, dinis sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Bilongga Gold, mga higala. Bilongga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Bilongga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking good ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dun ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Bilongga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos good na siya. So, why ragyod? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda nang operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no. Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Bilongga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyohan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:22 na po ng hapon, mga ka-joiners. Hello kay Jack Magbutong din ha nga naminaw sa ato ano, madayon na hapon diha sa Davao Oriental. And shout out sa may Bislong Marayag Lupon Davao Oriental sa ilahang unsa ni Charman Wigs. Mamusog, madayaw na hapon. And once again, hello sa mga taga Bagumbayan Magpet, sa pangunguna ni Kapa Dodong Delgado din ha, no? And sa mga taga Barangay Council. Hello po kay Sir Esteban Saladan Jr., kay Sir Jomar Diampas, Sir Elmer Lumugdang, Sir Hilario Luhong, Sir Gion Gion Baruno, kay Sir Angelo Celestial, and Ma'am Eliza or Elisa Gumban. Hello po kay Sir Agustin Rebleza and SK Chair Juliver Arguelas. Maayong hapon din ha nga side. Salamat sa pakikinig. Hello din kay Ma'am Marical Dormentes, Sir Saldi, and sa mga evaluator gikan sa LGU Magpet. Oga, hi, may hapon pud no. Once again, Magpet, oo, Magumbayan, Magpet, Cotabato, na asilay, unsani. Search for the best peruk 2026. Ay, nako, sigurado akong talagang naghahanda ng ating mga sa atong mga kauban din na sa Magpet Cotabato, no? Pabonggahay na silag mga purok for sure din ha nga say. Hello ha sa mga tanang mga taga Magpet, maayong hapon og daghang salamat sa inyuhang pagpamina. Good afternoon sa Antipas North Cotabato, diha sa Adas Family, magandang hapon po. Salamat sa pakikinig. Request ng song, Babalik Kang Muli. Good afternoon, papa-request ng kanta, Binaliwala. Salamat po. Sana ma-play from Angel or Angel ng Kabaka. Maying hapon sa mga taga-Kabaka, no? Daghan tagsuking tigpaminaw din, ha? Og ato ang itatamyaw ato mga kauban din sa RJO Japan Surplus, amuman sa Davao A-Plus Kabakan Branch. Napuna sila branch din sa Kidapangwan City. Maying hapon sa atong mga sir and ma'am din ha nga side. Salamat po. Good afternoon. Request ng song, Lason Mong Halik, dedicated daw para sa iyahang ex-boyfriend from Secret Girl. Ay, naihugot. Naihugot si girl. Okay, mamaya ng konti yung mga song request natin, ha? Hello sa mga taga-Panlaisan. Magandang hapon. Pa-play po ako ng song, Mami. Alone. Kanino mong gusto mo? Kay Heart ba? Kay Celine Dion? Ako. Anyways, may hapon din ha. Daghang salamat sa mga taga-Panlaisan. Ayaw nga pagpaminaw, ha? Kay Heart daw. Sige. Alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Tao po. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo muto, oh. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Wow, kasweet iti mami ko.
4: Mas sweet si mami ko eh.
3: Wow, nga nambal mo na.
4: Di kay may diabetes siya mo.
3: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
4: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
9: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
10: Ngano di ay pre?
9: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mabuhi pre.
10: Unya pre, imong gisuwayan.
9: Alangan pre, anga lagi. Okay kaayo.
10: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
9: Ganado capsule pre.
10: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
9: Ganado capsule.
11: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 7 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre ugma po ho ng ating Dedicated to You with Mommy Joy. Dahil Lunes hanggang Biyernes po ang ating programang Dear Mommy Joy. Thank you, susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Randan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Ibuok, Kinapawan City and South Central Mindanao.

0: Oras, alas 5:01.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag ka na itong tanan ni Gala, kumusta? Welcome sa Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon ng Sabado na 29 ng bulan sa Agosto 2026. Sa pila katulog na lang mga Gala, sos, mahuman na nga ito ang Agosto. Oga, kumusta man na itong mga kaigsuuna na diha? May nga buntag sa itong mga kaigsuuna ng mga mag-uuma sa probinsya sa Cotabato, sa Bukidnon, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Good morning ka na itong tanan diha sa Katiil, sa may Baganga, ingon man. Good morning usab sa itong mga kaigsuunan o mga higala diha sa may Caraga, Davao Oriental, sa may Mati. Kumusta man ang ito ang lugar diha? Oo, tinuod ba itong aduna daw kaning pating sa usa ka beach resort nga nakita diha dapita sa may Dahikan, no? Kining social media di maguta dayon mutuo kay daghag fake news, no? Di nato dayon katuhuan o di dapat tuhuan dayon ana siya. So kumusta man mga higala, maing buntag sa itong mga kaigsuunan na diha sa may lungsod sa Tangub City. Doon ay bagong pwedeng suruyan, no? Sa may huyuhoy mga higala. Pagkalami, pabugno, parelax sa huyuhoy. Pagka huyuhuya. Live itong huyuhoy mga higala dito sa Kuan, Bukidnon. Oo, good morning kay General Lastimoso. Oo. Yang huyuhoy diha sa Kuan, Bukidnon, Dapita. Hayahay. Pagka kusuga sa itong signal mga higala diha, Dapita, sa may Bukidnon, good morning sa taga Quezon, Bukidnon. Ingon man na sa may Kibawi o sa mga silingan nga, Dapit. Kagahapong adlaw, halos tibuok adlaw na ako dito sa may barangay Bagumbayan sa Magpet mga higala. Pagkaninduta, kagabi si Kap Dindo. Dodong Delgado gi andam na tong ilahang mini gym para sa ilahang celebration sa 33rd founding anniversary. Ana kanindot mga higala kay diha nato nakita, no, ang kininga panaghiusa sa mga matag purok, matag purok kay hangtod 7 man day ang ilang purok mga higala. Duna sila gipahigayong kining clean and green program sa ilahang kining ilahang purok mga higala, kabaw mo pilay premyo pagka gamaya. Gamay ra kayo, gamay ra gyud kayo ang premyo mga higala, pero diha nimo makita ang relasyon sa matag purok nagtinabangay, no? Og enjoy kayo sila sa ilahang gipanghimo bisag kapoy. Ay uban dito gi kuan pa kanang na-stress daw tong kuan isa sa ilahang BHW nagprepara sa mga data, halos di makatulog. Kay tungod giprepara mga data o sa kini sa mga requirements, no? Sa ilang matagpurok mga higala. Pila lay premium in town gamay ra, wa kay kahabot 3,000 gani siguro, pero ang pagtinabangay mo ni pinakaimportante sa tanan. Ingon ako, diha sa Bangsamoro, pinakadaghang kwarta, nga rehiyon. Grabing pondo mga higala. Pero kuyaw kayo ni nga ato ang mga sobra-sobrang kwarta nga para unta sa barangay, sa katawhan, sa purok. Pero kita na ito, ay ambot na lang, no? Asa ka mga kita og pinaka-largest nga CR in the world. Only in Rio Grande de Mindanao. Kabaw na mo ana mga taga Pawas, kabalo na ni ana. But anyway, ato lang gyud nakumpara mga higala kay nakita nato wa sila nagapas sa premyo. Kundi dili nagtinabangay ang mga katawhan. Diha usab sa Bangsamoro sobra-sobrang kwarta, gani bisan asa na lang ginapamutang ng ilaha mga proyekto, pero daghang kayo mga pobre mga tawo. Mga Bangsamoro, daghang kayong pobre kung kanang pundo sa Bangsamoro gihatag sa matag Bangsamoro mga higala, matag pamilya, milyonaryo oy. Milyonaryo. Pero ginagamit man sus intawon kaluoy, intawon ginagamit ning tuang mga kaigsuunan sa Bangsamoro mga higala para sa mga morning chance September 14 o September 14 ang first parliament election mga higala sa Bangsamoro. Piliyon nato, di ta magpadala puro istorya, kailan naman mo sa mga leader nato diha. Bangsamoro man pugo, gipanganak ko Cotabato City mga higala, ma-remember na ko ingon ni kuan late Gigi. Alam mo kay Gigi? Gansali Jaafar mga higala katong kanhing Vice Chairman for Political Affairs sa Moro Islamic Liberation Front. Kung gipanganak ka sa lugar sa Bangsa Moro ka. Oh, either Sittler ka man, Bisaya ka man. Sa manimuang tribu kay gipanganak ka sa Bangsa Moro. Bangsa Moro, tama man po, di ba? Oh, so nakita nato ng mga higala ka ng ang kining ay na lang ang kalambuan in town, perting dugaya, perting mihita. Basta maabot na gani ka sa Bangsa Moro area mga higala, usaray unang palatandaan diha, dako kay ng arko, welcome to this municipality, panghambog pagyod niyang kalsada in town, looy kaayo. Tanawa ng Wao. Kuso kita sa Wao, good morning sa taga Wao. Wao, Lanao del Sur mga higala. Paghawa ni mog Banisilan, kuapo kayong mga dalan sa Banisilan, no? Pag-abot ni mog Wao, gamating na gani kayong dalan, two ways lang, doon na pay hump. Nya, pag-abot ni mo dito sa may Bukidno na area, nindot kay mga dalan, no? Pagka lapad kaayo, pagkahawan. No? Padulong ka dito sa may Talakag o Maramag, kuya, kay mga dalan, wala kay makita nga welcome, pero hapsayg ko ano, pero kanang sa Bangsa Moro, panghambog yun, welcome to this municipality. Pero, ang tawon, pwera gaba, pwera saway, sabay mga tawag niya mga higala. Anyway, challenge kini, sa mga leader mga higala, o challenge po sa mga butante. Ayaw mo pagamit, pilian ninyo, kailaman mo sa mga leader ninyo, unsang klase mga tao ni, mangga ba ni? Unsa mangga, mangga gamit ba? Diba? Kailan mo diha? Kailan mang gani ko nila? O kailan po sila sa ko pero mo na mga higala nga akong asa, mo na atong gamiton ang tsansa nga mupili kita karapat dapat ang mga karapat dapat ang mga leader nga magdumala sa atuang lugar, tanawa bitaw nga to ang nasod karon mga higala, di ba? Oh, epicenter sa flood control ang Davao, pero asa naglutaw-lutaw karon mga higala? Asa naglutaw-lutaw dito sa Kauluhan, sa Manila? Gani, dunay tulay dito mga higala, Starlak, ang Aquino Bridge. Kuyaw kayo, Aquino Bridge. Nadaot, oy, pilaka bilyon ang gigahin niini nga naasoy nga tulay mga higala, daot oy. Tungod sa baha mga higala. Oh, yan na sila nga ang epicenter ko ng baha, nas Davao. Well, wala may lugar nga dili ginabaha karon panahuna, pero di na to makita mga higala kung ang baha gani kay duga mo dugay tagpila na ka semana, dunay problema diya sa flood control. Pero kung muagi lang ang baha ni ulan, ni baha na normal na siya. Emo, namay kusog kayong ulan, lahi man ang ulan noong panahuna. Ang ulan karong nga panahuna, mga higala, kay imbis nga ibuubog isa kasimana, ibuubog lang tag 30 minutos. Ingon ana ka, volume ang tubig, wane control. Alas 5:14 ang atong oras. Ano yan ato mga nagunang mga balitang? Mga balitang ngayon ninyo masayran mga higala sa kinatibukan ng atoang tulumanong Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Patikim pa lang ito ha. Patikim. Patilaw pa lang mga higala. Ano yan ato nga mga nagunang mga headlines?
1: Headlines!
0: Sa nagunang ato nga mga balita, mga balot... official ballots mga higala nga paggamiton sa Bangsa Moro Autonomous Regional Muslim Mindanao niabot na dito sa Cotabato City.
1: Headlines.
0: Samtang upat na angol. O pipila usab ang naluwas mga higala sa dihanga ni baliktad ng usak van dito sa Matanog Maguindanao del Norte human natanggal ang ligid.
1: Headlines.
0: Samtang sa pika sa bahay no sa mga higala, sumala pa nga gikarnap ng motorsiklo sa libungan na Cotabato na recover na sa mga otoridad human na kini giabandona.
1: Headlines.
0: Samtang wa pagyapon mo undang sa pagpayuhot sa illegal nga droga na siko pa dito sa lungsod sa Alyosan, Cotabato.
1: Headlines.
0: Og sa pika sa bahin mga higala, usa ka angkas patay ang kasa motorsiklo patay samtang naangulusab ang driver. Human kinigi pamusil diha sa lungsod sa Pahamudin na sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Headline. Sa Captain Wheeler truck nga wingban mga higala nga dunay kargang mga semento. Disgrasya. Nabangga sa usa ka poste diha sa lungsod sa Makilala. Headlines. Oh, makilala ko tabato ha kay basiwa kabaw ang mga taga silingang dapit ta mga higala. Samtang sa pika sa bahin na Sultan Kudrat giila isip pa pinakakusog nga pag hiniusa para sa kahapsay kalinaw sa rehiyon 12. Headlines. Samtang sa pika sa bahin probinsya sa Davao Oriental naghatag og food assistance sa mga mangingisda sa Boston. Headlines. Sa pika sa bahin mga higala kung nga diin na Davao Oriental giandam na para sa fiscal year 2027 budget. Headlines. Og dito sa Pangil Bay, misami sa Occidental at ang ininyo mga higala, ang mga dugang nga mga balita dito kung nga diin na suspek sa pagpamaligya. Aha. Okay niyo sa one stop shop sa barangay Huyuhoy gibuksan na. Headline. Suspect sa pagpamaligya og sabo wa gyapon muundang nasikop pa dito sa Sultan Naga Dimapuro sa Lanao del Norte. Headlines. Sa mga balita nga nasudnon mga higala, parte sa tulay sa Tarlac ang Aquino Bridge gumuho. Headlines. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag ko gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bito mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag matani mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Alas 5:19 na galang atong oras ug karon sa detalye sa tumong nga mga balita atong unahan pang balitang international gipang gipasigarbo karon sa Israeli military nga ilahang nga napatay sa gipahigayo nga drone attack ang usa ka taas nga leader sa Hamas si Qais Bitawe. Isa sa pinakamataas nga commander sa Hamas ang napatay sa drone strike sa lungsod sa Jenin sa West Bank. Kung nga diin nag-target sa Israeli military ang ilahang lugar sa West Bank, nga dito nagtago si Bitawe. Giakusahan usab sa Palestine Red Crescent Society ang Israeli military sa ilang ilahang gikulong ang ilahang mga kaubanan. Uga sumala usab sa Israeli military ilanang gibuyaan ang crew nga gidala ang mga crew nga nagdala sa mga naangol sa nitabong air strike sa maong lugar. Samtang balita mahigala gikan dito sa Algeria ni kabat kadto sa 12 katawo og 54 ang mga o 12 ang namatay og 54 ang nangaangol sa nitabong mga insidente sa wildfire sa amihanang sidlakang Algeria diin na unom ang naangol og na usab sa sigun sa report dunay unom ang naasa kritikal nga kondisyon gikan sa 54 nga mga nasamaran. Sumala pa sa Interior Minister Said Sayud, 5 ang namatay gikan sa Jijil, 4 ang sa Bajaya o 3 sa Tizi Ouzou. Nakarehistro usab ang civil protection o naa sa 154 ka mga sunog sa tibuok kanasud. Sa usa lamang kaadlaw lakip ang 36 nga nitabo dito sa Bijaya. Padayon usab ang pagpakigbisog sa mga bombero sa pipila ka mga lugar. Gipasamot sa grabing heatwave ang amigo sa Algeria o silingang Tunisia nga peligro sa sunog samtang napugos usab ang mga otoridad sa pag-evacuate sa dagang mga pamilya gikan sa mga naapektuhang mga lugar.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Kung dito sa Manila mga higala sa gigulan sa may Luzon dito po sa Algeria no kining heat wave sobra ka init sa panahon nga nagaresulta sa mga sunog ang mga higala. Muna nga gingon ngayon nila climate change na good kani. Muna epekto sa climate change mga higala. O karon na sa dugang mga detalye sa itong mga balitang nasudnon. Sa balitang nasudnon mga higala na hugno ang pipila ka parte sa Aquino Bridge sa lalawigan sa Tarlac. Sigon sa mga otoridad, naitabo ang pag-collapse sa maong bridge Agosto 28 kagahapong adlaw o kagabi, alas 10 sa pasado sa gabi, Agosto 28. Wala usay gikatala nga naangol sa naasoy nga insidente. Tungod ay tabo kini, gisaradayon sa mga otoridad ang tulay o ang mga kalsada dili usag gipasudlan aron maprotektahan ang mga katawhan. Gipahinom dumusab sa mga otoridad nga ang flash flood mao'y hinungdan na sa pag-collapse niini. Apan nagpadayon pa ang ilang naghihimong investigasyon. Sapi ka sa bahay mga igala kung nga diin na niabot nga to sa 200 ka mga opisyal, 200 ka mga opisyal sa og mga tauhan sa Bureau of Fire Protection sa tibuok kanasud ang sumala pag-imbestigahan karon tungod sa aligasyong slot for sale scheme sa pag-rekruta sa mga aplikante. Sumala pa ni Interior Secretary Junbi Crimulya nga adunay usa ka senior fire officer sa San Fernando, Pampanga ang sumala pa nangayog 500,000 pesos sa usa ka aplikante huli pa sa garantisado nga puesto sa BFP og nagkasinabot sila gikan sa 500 ngadto sa 300,000. Nagapangita karon ang o ang naasoy nga opisyal sa Pampanga nagatubang karon og reklamong robbery og extortion sa City Prosecutor's Office sa San Fernando. Sumala pa ni Rimulya parte kuno sa kaso nga mas gipahalapad ng kampanya sa Department of Interior and Local Government batok sa dugay ng mga nagakaitabong pagpangawkaw sa BFP. Mamahimo usab abot sa 15 billion peso kada tuig ang kantidad sa transaksyon nga gikalambigitan sumala pa sa maong anomalya. Apil diha ang recruitment, promotion, procurement sa mga fire trucks o fire extinguisher o lain pang mga transaksyon. Una ni ini gitanggal sa DILG ang 902 ka mga fire safety inspector sa Metro Manila tungod sumala pa sa irregularidad sa fire safety inspection. Gipasaka na usab sa ahensya o mga reklamo ang 45 ka mga kasamtangan o kanhing BFP official nga gilambigit sumala pa sa irregularidad sa procurement sa fire trucks gikan tuig 2018 hangtod 2024. Samtang usa ka Deputy Regional Director for Administration sa BFP Region 4A ang nalambigit usab sa recruitment scheme nga gipailawom na sa restricted duty. Sumala usab ni BFP Officer in Charge sa Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Nilquanchu nga nigamit ang ahensya og online og electronic hiring system kung diin na system generated ang pag pag-review sa mga aplikasyon o sa mga kwalifikasyon o resulta sa mga gihimong eksaminasyon. Aminado usab siya nga dunay mga tauhan nga nagahimo og dili maayong pamaagi gimanipula ang proseso particular na ang ulahing parte sa recruitment kung diin ang mga tao na nga nagahimo og desisyon para sa pagadawat sa mga aplikante. Gipahilapad pa kuno sa tibuok nasod ang investigasyon nga niabot ngadto sa pagkita og pagkadiskubre sa pipila ka mga regional director na nalambigit usab sa pagpangawkaw may kalambigitan na sa recruitment for sales slot recruitment scheme.

0: dunay good news sa sumala pa sa sunod na semana. Kay humana nagka adunay development ta karon dito sa tali sa Amerika ug Iran. Lauman sumala pa ang bawas presyo sa produktong petrolyo sa sunod na semana, human ang sunod-sunod nga paghasaka sa presyo niini sa nilabay nga semana. Sumala pa sa Department of Energy, lauman kuno ang 3.50 nga bawas presyo sa kada litro sa diesel, samtang sa gasolina aduna usab bawas sa 1.10 hangtod 3.50 sa matag litro, og lauman ang 1.10 sa matag litro sa gasolina, og ang kerosene dunay bawas nga 3.50. Kasagaran adlaw nga Lunes ginaanunsyo kung pila ba gayod ang bawas presyo nga ginapatuman sa matag adlaw Martes. Alas 5:32 na higala nga ato ang oras sa tangin ninyo mga dugang mga balita, balita sa kinalain nga parte sa Mindanao og mga balita nga lokal panghapla sa Sayaki Liniment Oil labi na gipanahutan kadi mga higala.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa, Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuan mo ko siya ka ng yung buhok ko wala napahak na ni wala tabuan buhok ka na kinalutan ganyan niya niya napahak mato yung butangan na ko Yaki nanupo siya siya lama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-yong sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun na ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 na higalang atong oras sa mga balita sa kinalaing parte sa Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balita gikan dito sa lalawigan na sa Bukidnon na kung diin mga higala gika report karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga nabalaka sila sa pagsaka sa ihapa sa mga batanong nagmapdos. Kasagaran ang edad na asa 10 hangtod 14 anyos bisan pa sa kanatibukan ang pagkakunod sa kaso sa teenage pregnancy sa probinsya nga natala ni atong 2024. Sa report sa Philippine Statistics Authority kung PSA mga higala nga kung diin gi pa mahayag sa maong buhatan ng mikunhod ganto sa 4,592 ang kinatibukang kaso sa teenage sa pregnancy ni atong tuig 2024 gikan sa 4,719 ni atong 2023. Apan, ang dili maayo kay nisakang ihap gikan na 10 hangtod 14 anyos sa mga batang nabuntis gikan sa 100... O ang ihap sa mga bata nga nabuntis gikan na 10 years old to 14 ni saka ngadto sa 135 gikan sa 124. Diin na natala usab mga higala ang pinakabata nga nagmapdos 12 anyos giklaro usaba sa maonga buhatan nga nagunang hinungdan sa sayong pagmapdos sa mga kabatanunan mao ang kakulangon sa parental guidance. Gisundan usab sa impluwensya sa social media o peer pressure. Oga tungod ni ini gihingusgan karon sa PAPDEV ang Adolescent Sexual and Reproductive Health Education sa mga tunghaan sa maong lalawigan lakip na ang pagpatuman sa Republic Act number 11596 kon Prohibition of Child Marriage o gapaghatag og alternatibong edukasyon na pinaagi sa ALS o TESDA alang sa mga batanong mga inahan. Balita gikan na dito sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Atong sayron mga igala ang mga duga mga balita suspek sa pagpamaligya sa illegal nga droga na sikop sa mga otoridad dito sa lungsod sa Sultan Naga, Dimapuro. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Sa 6,800 kapesos ang katidada sa gituhoang shabu ang matupan sa akmit gikan sa Corpus Kapulisan at sa gipaygayon pagpatuman sa search warranda dito sa Sultan Naga, Dimapuro. Sumala pa sa Lano del Norte Police Provincial Office, gihimo ang operasyon pasado alas 3 ang takna sa hapon na batok sa maong suspitsado sa usa ka 25 anyos nga lalaki nga giila lamang sa alias nga Ryan, residente kini sa Puruka 5, Poblasyon East Indy. Narecover sa mga otoridad ang 5 ka putos nga adunay puti nga crystalline substance gitu ang shabu nga adunay gibug-aton nga kapina kung kulang 1 ka gramo o gibanabanang kantidad nga 6,800 ka pesos. Apan wala sa lugar ang subject atol sa mga operasyon o napabilin pa kining at large o gawas nun sumala pa sa report sa kapulisan. Samtang ang search warrant may kalabutan ni Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang kalugi andam na usab ang kapulisan ang kasong paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa maong gawas nun pang suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangasalamat na Renzo Malinog, Renzo Malinog. Gikan sa Pangil Bay, samtang sa Picas Bahin Balita, gikan sa Osamis City. Gihingusgan pa karon ang seguridad sa syudad. Kumana, gipahigayon kagahapon ang Joint Regular Council Meeting og ang Osamis City Peace and Order Council kung diin gipanguluhan mismo ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes ang maong panagtigom na nga nag gitambungan usab sa

0: Now, nga maoy na giila sa tibuok Sok Sergeant Region Human nga nagasilbing host sa third quarter meeting sa Regional Peace and Order Council. Naghimo nga meeting kagahapon kung diin nagtigom ang mga miyembro sa ginalaing mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan o gihisgutan ang peace and order o public safety sa rehiyon. Isip province the host giila ang Sultan Kudrat sa nahimong suporta niini para sa malampusong gipahigayong quarterly meeting sa RPOC 12. Dili lamang kini usa ka pagila sa isip host kundi nahimo usab sa sentro sa mga aktibidad ang padayon nga pagtinabangay sa Sultan Kudrat provincial government ingon man sa national government ug lain pang mga line agencies aron na mapatuman ang mga programa alang sa kahapsay kalinaw sa rehiyon. Sa Sultan Kudarat Province, gapon mga higala na siko o na sakmit sa mga otoridad. O nasikop ang pipila ka mga personalidad nga nalambigit sa illegal nga mga aktibidad kung di inaabot nga to sa 3.5 milyon pesong kandidada sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa gipahigayong operasyon sa barangay Mayo, Colombio, Sultan Kudarat nang nagresulta usab sa pagkasikop sa usa ka suspek. Tungod sa paspas nga koordinasyon ug pagukod sa mga nalambigit sa maong illegal nga hinimuan. Upat ka mga sakinan ang naharang sa usa ka checkpoint nga dunay siyam ka mga ni sakaya ni ini og nadiskubrehan usab ang ilegal nga kargamento sa kanitibukan ni abot ngadto sa 4250 reams ka mga Canon menthol og 4 menthol cigarettes na kantidad og 3,594,712 pesos. Subala pa sa mga awtoridad nga ang naasoy nga mga suspek walay gikapakitang igong nga dokumento nga legal ang maong nga mga sigarilyo o hinungdan nga gikustudya kani o pagsakaan o kasong paglapa sa Republic Act o pagsakaan o kasong nga paglapa sa Article 151 sa Revised Penal Code. Ingon man ang mga balaod nga pag posible mag-atubang o kining paglapas sa economic sabotage o lain pang mga customs taxation. Alas 5.43 na igalang atong oras samtang sa pika sa bahay mga balita gikan dito sa Davao Oriental kung diin probinsya nga ang probinsya sa Davao Oriental maghatag kuno og food assistance sa mga mangingisda sa Buston. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.

0: Ang pamilya sa mga mangingisda. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Abadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5:45 higala ng atong oras. Dugang nga mga balita atong itunol kaninyo, mga peo sa kita, higop sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Ano po?
6: Hey, marag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
7: Ang imo hantiin.
6: Ang imo hantiin ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
7: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
8: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5:45 na higalang atong oras o gadugang detalye sa itong mga unang mga balita may buntag usa diha, no? Sa itong mga kaigsunan, mga tigpaminaw diha sa may Purok 7, sa may Bantaan, sa Bagong Bayan. Good morning sa itong leader diha sa Bantaan. Si Dato Martino Nua o sa Nua family ngun man sa ilang mga katawahan. Mga mulupyo diha sa may Bantaan, mga higala sa Bagong Bayan, pagkaninduta sa ilang lugar. Kuyawan ng ilang mga bagani diha, no? Mga gwapo kayong mga tingog ba? Good morning! Salamat kayo sa pag-abi-abi. Og usaba, may nga buntag sa itong mga kaigsuunan, mga higala diha sa may Purok 6. Ingon man na sa ilang Purok ka leader diha, mga igala, si Jaino Apala o guban pa, no? Sa mga taga Bagong Bayan, may buntag ingon man kay Kapitan Dindo. Good morning. Sa mga detalye sa dugang nga mga balita, mga igala, gikan sa lungsod sa Makilala, duhang ika-report nga namatay. Human nga na aksidente ang ilang gisakyang wing van nga dunay mga kargang simento. Naitabo ang maong insidente sa National Highway sa Purok Sentro, Barangay Malasila. Alas 7:30 ang takna kagahapon na sa buntag. Nailahan ang namatay nga si Edwin Tumanggong Kiritan, 35 anyos, nga mulupyo sa sityo Kibe, Barangay Kiaring, Banisilan, Cotabato. O gangyang kaubang si Felipe Cambo Datulaita, 18 anyos, nga taga Purok Utso, Barangay Anunang, Midsayap, Cotabato. Na sayran nga naangol sabang driver sa maong wing van nga si June Mark Ubatay, 30 anyos, nga taga Iligan City. Sa investigasyon na sa makilala PNP na siren nga nagikan pa sa Davao City ang maong sakyanan nga kargado nga mga simento. Sa diyan nakasinati kini og mechanical defect og nawadan og preno ang maong sakyanan hinungdan nga napugos ang driver nga ibangga sa poste sa kuryente ang maong sakyanan. Paspas usab ni responde ang mga bystander sa naasoy nga lugar ug nakapangayo ga tabang sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ug gidala sa Balay Tambalanan ang mga pipila sa mga naangol sa maong insidente samtang niabot pag pila ka oras sa bago nakuha ang patayang lawas sa biktima nga si Datulay Tahuman na naipit sa ihang gilingkuran sa diyang napipi ang maong truck. Subli usab na nawagan ng mga otoridad sa mga motorista nga kanunay mag-amping sa basta mo agi gani sa maong lugar.

0: Samtang sa pika sa bahin sa Lambayong Sultan Kudarat Province, nasikop pa sa mga awtoridad ang usa ka lalaking nagdalag illegal nga droga ug armas. Apil usab sa na-recover ang pipila ka mga eksplosibo sa diyang gipahigayon ng operasyon sa Barangay Poblasyon. Kaga BE alas 9:30 ang attack na nga nagresulta sa pagka-aresto sa suspect nga si Alyasa Boards nga mulupyo ra usaba sa maong lugar sigon pa sa Sultan Kudarat PNP. Nagapahigayon na sila operasyon ang Bagumbaya na PNP o ang Lambayong na PNP uban usab mga tropa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit ug didto na aresto ang maong suspect human nga nakuag shabu o armas. Nagatubang karon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Sa kinatibukan ni abot ngadto sa 204,000 pesos ang kantidad sa illegal nga droga nga nasakmit sa naasoy nga dinakpan. Alas 5:52 na higa lang atong oras sa dugang balita gikan na dito sa Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Adunay maayong balita mahigala kung diin na one-stop shop sa Barangay Huyuhoy gibuksan na. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gibuksan na o nag-soft opening na ang Huyuhoy Stop Shop. Usa ka bag-ong stopover area alang sa mga residente, turista o bisita nga moadto sa nasangpit nga lugar. Ang mga lugar, andam kanunay, mohatag og serbisyo, aduna sa comfort room o nagkalalaing tindahan og serbisyo. Lakip ang mga Highlander Souvenir Shop, Ranger Sari Sari Store, Sordelias Cafe and Sikwati o Huyuhoy Pasalubong Center. Tumong sa Huyuhoy Stop Shop nga adunay komportabling hununganan ang mga bisita diin mahimong mupahulay. Mukaon, mupalit og mga kinahanglanon, souvenir og lokal nga pasalubong. Ang pag-abli sa mga lugar, gilauman nga makatabang usab sa pagpalambo sa sampit nga barangay o pagsuporta sa mga lokal nga mga negosyo o produkto. Ilabi na sa mga nagkadaghana ang mga bisita nga musang muduaw o mubisita sa nasampit nga lugar. Giawag usab ang residente sa mga turista nga musuporta sa mga lokal nga mga negosyo o mga produkto nga makita sa nasampit nga lugar sa Barangay Huyuhoy, Tangub City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin na fiscal year nga pondo sa para sa fiscal year 2027 para sa mga barangay giandam na. Detalye sa balita usab gikan dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, pinaagi ni Tinig 26 Erwin Abadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Giandam na mga barangay sa Davao Oriental alang sa hustong pagplano o pag-andam sa ilahang 2027 barangay budget, pinaagi sa budget forum nga gipahigayon sa miaging adlaw sa Makati City. Gipunting sa kalihukan ang mga giya o importante impormasyon mabahin sa fiscal year 2027 barangay budget call. Lakip ang hustong paggamit sa mga budget preparations forms o bagong procurement updates. Gihatagan usab o gibugaton ang pagsunod sa saktong proseso gikan sa pagplano, pagbudget, pagpamarit hangtod sa pagpatuman sa mga proyekto o serbisyo gamit ang pondo sa barangay. Ando na usab open forum diin nagigikapangutana o nakapagpaklaro sa ilahang mga concern ang mga representante sa barangay kabahin sa budgeting o procurement. Gisuportahan ni Governor Nelson Dayhira ang maong inisyatibo aron mapalig-on ang kapasidad sa mga barangay sa responsable o hapsay nga pagdumala sa ilahang pondo. Tumong niini nga sa 2027, dili lang adunay budget ang matag barangay, kung dili matag piso, gigasto, adunay klarong plano, hustong proseso o direktang kaayuhan alang sa katauhan. Gikan sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa maong update samtang sa pika sa bahin. Atong nga saron ng higala mga balita usab gikan sa P. Palma area, isa patay, isa angol sa nahitabong nga pagpanglutang dito sa Baye Pahamudin sa SJA Bar. Detalye sa balita pinaagi ni Tinig 11 June na Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Yes, June.
4: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa mga taga-pakinig. Unahin muna natin itong pagkakahuli ng isang dating barangay kapital na nakuhanan ng mga baril, agang baril at bala habang ito'y dumadaan sa isang checkpoint kagabi sa barangay Sadaan, Lidsay at Cotabato. Pasado alas 10 nga ng gabi ng itong isang dating barangay kapitan ng Alameda na si alias Ignidio ang dumaan sa Sadaan checkpoint at sakto namang nagbabantay ang pinagsamang pwersa ng AFP at ng kapulisan at kung saan ay siya ay sininagdown, no, dahil sa kadududang mga galaw at nang siya nga ay sumailalim sa interogasyon ay napag-alaman na may daladala itong isang caliber 357 na walang serial number at naging isang bala ng nasabing baril, isang sling bag at isang or I mean anim na pakete ng hinihinalang shabu at isang kulay blue na Honda Click. Hindi may paliwanag ng mabuti nitong si alias Ignidio ang kanyang mga daladala bagamat sinabi niya na siya ay nanggaling sa isang barangay dito sa Mitsayap at ano niya ay involved siya sa tinatawag na mining yung pagminina-mina at meron siyang mga treasure hunting at may mga daladala din siyang mga ganoon. Ngunit dati na itong nakulong at naharap sa maraming kaso doon sa kanilang barangay sa barangiran na Alameda, Cotabato at ngunit naging problema nga niya ay nakapagsilbi lamang siya sa isang termino bilang kapitan mula 2007 hanggang 2010. Kung kaya't yan ang kanyang kinakaharap na problema dahil nga sa ngayon ay muli na naman siyang nasa kote, no, dito sa nasabing kaso. Samantala, sa bayan naman ng Pahamudin, ito nga sa bayan ng Pahamudin sa SG Barma, isang bangkay ang natagpuan doon at sa una ay pinagpanawagan ito ng may-ari ng puninari at ng PNP dahil nga sa hindi ito wala itong identities, no? Ngunit kaunan ay nakilala itong si Lintong Salidan, 32 years old na taga-barangay Alameda sa Sultan na Kudarat Municipality at kinuha agad ng kanyang mga kaanak. Ngunit kahapon naman, isang lalaki ang nasawi habang sugatan ang kanyang nakasakay na motorsiklo matapos silang pinagbabaril sa Burikain pa rin. No? So, magkasunod ito na mga na sitwasyon. Ayon sa Pahamudin na PNP, Webes ng hapon kahapon nang nasawi itong si Farhan na Lidasan, 31 anyos ng barangay Alameda at ang kanyang minamaneho ito ni Lauda na Pungan Untong, 30 years old na wielder mula naman sa barangay Tubon, Igawayan, Cotabato. Hindi umano magkakilala ang dalawang biktima at may isakay lamang si Lidasa na bang pauwi naman si Untong sa Igawayan. Habang binabagtas ang barangay Burikain, sinundan naman sila ng dalawang hindi pa nakilala sospek na sakay din ang motorsiklo nang bigla silang pinagbabril. Tinamaan sa ulo at katawan si Didasa na tagad na nasawi habang nagtamo naman ng tama ng bala si Unto, sa binti si Untong. Agad silang dinala sa paggamutan para sa kaukulang lunas ngunit itong biktima nga ay agad na nasawi. Na-recover sa pinangyarihan ang tatlong basyo ng caliber 45 ng caliber 45, caliber 45 at dalawang basyo ng caliber 5.56 millimeter long firearm. Tinitingnan ng mga investigador kung may kaugnayan sa illegal na droga ang insidente matapos sabihin ng asawa ni Didasan na dati umano itong gumagamit ng illegal na droga. Kiniyak naman ang kapulisan na papaitintan nila ang seguridad sa lugar, lalo ngayon na itong barangay Burkain ay sakop ng gun ban na umiiral binapaganda sa 2026 parliamentary election. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
0: Dagang salamat sa June Villasoto sa pinakuling update ng mga katinig gikan na sa Pipalma area. Higala! Wala kita igong oras sa unang bahay sa tulumanong nga Tinig ng Bahay. Masunod ng primetime edition na uban sa Tinig 40 Ruby Padilla Season o Tinig 2 Karomi Ilosfa para sa mas laom nga paghisgot sa mga importanteng hisgotanan karong adlawng Sabado. Ako si Tinig 4 Loy Rosario, maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Ngano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
8: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
7: Ganado capsule.
1: Sulayin ninyo naa na sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Isayos ang ating mga orasan, 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
10: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
10: Tinig, tinig ng bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong muntag mga katinig, welcome diri sa atuang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, pasensya hay gamay, kining ato ang tingog kay murag na igo yun ta. Mga katinig, pitsa 29 sa bulan na sa Agosto, adlaw nga Sabado mga katinig. Labada day, matod pa ni manager. Si Danny Labrador na humana baka hagpang laba. Hay mga katinig. Karon lang mga katinig nga padayon ang kwan pa display sa nagkalain-lain mga produkto nga gihimo diri sa probinsya sa North Cotabato na diya sa The Basket sa provincial capital mga katinig. Ug ganiya atong nadungog ang report sa ato ang igsuon diya sa atong kauban, atong katinig diya sa ano Pangil Bay, no? Nga giabrihan na kining ano huyuhoy stop shop. Kining huyuhoy stop shop mga katinig na akin diha na hamutang sa Ascenso Global Garden sa Barangay Huyuhoy diha sa munisipyo sa Tangub mga katinig. O bisitahan niyo na, no? Daghan sa mga kaigsunan na to nga nag-addo diha, mga foreigner man o mga local tourist, no? Aduna na mo yung lugar nga kapahuwayan. Mentas mahuway mo, pwede mo inom-inom diha, chikwati, o daghang mga makaon diha, mamalit o mga pasalubong. Mga katinig, adunay, diha sa, Davao Oriental sa Caraga mga katinig init kining isyu karon 300 million loan sa Caraga. Actually dugay-dugay na ning isyu nga ginahisgutan diha ang pangutan na sa mga tao angay ba kuno nga magloan ang Caraga og 300 million na dunay lain-lain nga mga tubag mga katawhan ang ingon na di na ko magsaba kaya base og ambotan siya ang rason. Ang napinagaingon nga dili angay. Adunay nagaingon nga sige pagloan pero mo man inyong kalipay. Go go go. Ang uban nagaingon pod nga sige pagloan pero ayun lang hangtod ang bayad na dapat hangtod lang sa termino sa incumbent na mga officials. Mga katinig, walay problema kung mag-loan kay tanan ng mga munisipyo. Halos tanan ng mga munisipyo, di dahil tanan, no? Kaya ang ubang mga munisipyo nga kabalo mo manage sa ilahang panudlanan, pag-abot sa human sa usa ka fiscal year, ang uban na pa yung mga savings, no? Basta klaro lang unsa ang proyekto niya ni no, go go go kung makaayo kining maong proyekto sa katawhan, but at the same time mga katawhan diha pod sa Caraga dapat pod say, siguro dili mo mag pataka na lang og yawit pero wala pod mo gabantay, no? Bantayan gyud ninyo na kaya inyuha man ang sapi, inyuha man ang kwarta, inyuha man ang buhis ang ginagamit diha, unya kamo may magbayad diha. Dili man ang mayor, dili man ang vice mayor og mga kagawa diha ang magbayad ni anak nga maong 300 million loan. Ang masubo lang nga katinig kay aduna na on the take ani mga katinig, no? Matod pa gibahin-bahin na ang ginansya. Wa pagani na implement ang proyekto. Nanay ni ginansya. Nanay gibahin-bahin na kuno. Kuyaw yun. Anyway, dito sa kauluhan mga katinig, dunay next week, no? Dunay duha ka army officials nga mo testify diya sa impeachment trial against VP Sara Duterte ug si Attorney Poa. Kino si Attorney Poa mga katinig, abogado ni no sa defense ugani siya ang kasamtangang tigpamaba spokesperson ni aning depensa apan ipatawag kuno siya diha sa patindugon siya diha sa witness stand kung atong mahinumduman kaniyatong hearing diha sa level sa kongreso usa sa ipatawag kini si Attorney Poa mahitungod ni aning confidential fund. siguro kung unsa ka itong mga nakulang ng mga testimonya niya dito sa Kongreso, basig mo itong ilahang i-presenta sa pagkakaroon. Ba't mga katining nagpabilin nga kining si ano? Nagpabilin nga ginalantugian kung kini si Colonel La Chica ipatawag ba o ipresenta ba diha isip o sa hostile witness sa prosecution. Nakalista si Colonel La Chica diha sa pretrial brief no sa both camps nga nakalista siya nga witness sa prosecution, nagkakalista po siya nga witness sa defense. Meaning, any side, no? Bisag asa nga kampo si La Chica pwedeng ipresenta sa prosecution, pwede po siyang ipresenta sa defense. Apan nagkanayon ang husgado. Ang Senate presiding judge na si Jesus Escudero mga katinig nagdeklara niadtong Miyerkules nga kung dili ipatawag sila Chica sa prosecution o sa depensa walay makababag sa sa prosecute sa prosecution kung dili sa judges. Kining mga senator judges, kung gusto nilang ipatawag yun sila Chica, pwede rapod nilang sila mismo ang magpatawag. Si La Chica mga katinig, crucial kayo siyang witness, matod pa tungod kay makadaghan gimension ang iyahang pangalan sa mga naunang mga testigo sama ni Gina Acosta. Og matud pa sa mga testigo nga niguwa na diya sa Senado nga kini sila Chica kuno mga katinig maoy ultimate recipient kung hisgutan ng money trail no pagsubay kung asa ni adto katong mga milyon-milyon nga salapi sa confidential fund. Diha kini nagatudlo kang La Chica. Kaya sila Chica kuno ang nag-implement sa mga programa ni ining confidential fund. Aduna kung nag-ipirmahan sila Chica nga resibo. Pag-receive niya, gikan kang Gina Acosta ni ining maong mga sapi. Apan na kahibulungan mga katinig kay ang mao kuno nga iyang pinirmahan nga siya, nagpamutukod nga siya, nidawat niya ng mga korta, iya ha kunong gibawi nga dito kang Gina Acosta kay matod pa sensitibo o confidential kuno ka ito nga dokumento. Guwa siya ng mga katinig, wala na laing nahibalo or nasayod apparently kung giunsa ang confidential funds, ang million-million ng confidential funds pag gasto. Sa pagtistigo ni Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga maoy in charge sa pagmanage sa mga sapi diha sa Office of the Vice President, matud pa niya ang supposedly tulwa or ang tulo ka mga pinakataas sa ugrangko nga opisyal diha sa DepEd mao si BP Sara Duterte ang Chief of Staff ug ang Assistant Chief of Staff nga siya Limuel Ortonio. Pansadihan gipangutana si Limuel Ortonio kung nasayad ba siya kung giyon sa paggasto kining confidential fund siya nang himakak nga wala kuno siya nasayad. Gipangutana usab siya kung ang Chief of Staff nasayad ba kaha kung giyon sa paggasto kining milyon-milyon nga confidential fund matud pa niya wala gihapon sa ihang pagkahibalo. Wala masayad gihapon ang Chief of Staff. mao nga dunay chorea ang prosecution nga ang nasayod lang kung giunsa paggasto ang milyon-milyon nga confidential fund si BP Sara Duterte og kining si La Chica. Now, nganong dilim ni ipatawag sa prosecution si La Chica nga nakalista man kini nga isa sa ilahang mga witnesses. No. So, mga katinig, bisan og nakalista siya, isip usa sa mga posibleng witness sa prosecution, dili pod matudpa, dili kinahanglan yun siya nga ipresenta. Dili yun siya kinahanglan ipatawag, kay depende kuno. Matudpa sa prosecution na sa pagpresenta lang daan kang Gina Acosta o kang Limuel Ortonio plus kantong COA, duha ka COA auditor sa mga katinig, sobra-sobra na kuno ang ebidensya diri sa articles of impeachment on misuse of public funds. Mga katinig, adunay upat ka artikulo sa impeachment. Isa lang kining ginataral karon, kining misuse of public funds. So matod pa sa prosecution nga ang mga present nilang mga testigo so far ay more than enough na nga magpamatuod nga dunay gyoy misuse of public funds bisan pa og dili ipresenta kining si La Chica. Apan sa pikas bahin sa mga katinig, matod pa po sa dipinsa nga wala may na ano, wala may na pamatudan ang prosecution. Ngano ko nang wala na pamatudan ang prosecution, matod pa ni Attorney Salvador Panelo, ang Chief Legal Counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wala ko ni bearing, wala ipulos ka ng mga ginahisgutan diha, pati ka ng mga papeles ng mga ebidensya nga gipresenta diha sa impeachment court. Wala ipulos, mga katinig, matod pa ni Panelo tungod kay kanang maong mga dokumento kasagaran na nakabase dito sa COA, ng mga findings sa COA, ang nag-flag down sa financial report sa Department of Education o sa Office of the Vice President. Kining maong mga ebidensya, mga katinig, kining ilahang report, morning wala makapasa sa COA, no? Maong naa sila ay AOM, Audit Observation Memo. So, kanang audit observation memo, mga katinig, mauna ang nagapadala o ang COA o sulat ngadto sa ahensya nga nagapahibalo ang ilahang financial report. Adunay mga kakulangon o dapat niini nga ikumpleto, dapat niini nga ayuson. Nag-comply na ang both offices sa Department of Education ug ang Office of the Vice President apan wala gihapon makontento ang Commission on Election Commission on Audit ug nagpaguwas kini og mas taas-taas nga memorandum. Kining gitawag og disallowances. So gikan sa audit observation memo, wa man gihapon makomply, so naay gipagula ang Commission on Audit nga notice of disallowances. But pasabot ginaingnan ang maong ahensya nga kining maong mga butang, specific nga butang isulat na didto og pila ang kantidad disallowed ni, wala ni gitugutan tungod kay dili gitugutan ni ining ginahisgutan karon nga Joint Circular 2015. Kining Joint Circular 2015, mga katinig, gipirmahan kini sa marag upat kadagko nga mga ahensya sa gobyerno o kining maong Joint Circular mauy nagtakda sa mga palisiya o mga sundo nun sa pag-implement sa confidential fund. So mga katinig, adunay notice of disallowances. Now, nisulod si Panelo, ang giingon ni Panelo, kawang ka ng tanan ng inyong gisgutan diha. Walay pulos ka ng inyong ginisgutan diha. Walay bili ka ng maong mga testimonya o ka ng maong mga ebidensya. Kaya nga no? Mato ni Panelo, ang findings ko no, wala ko ni pulos katong tanan kay ang findings sa commission on audit di pa final og executory. Buot pasabot mga katinig, ang Department of Education o ang Office of the Vice President pwede pa kinisilang moapila dito sa level sa in-bank commission, no? In-bank commission, mag-meeting ang tanang mga commissioner sa COA o ang tibuok in-bank, no? O ang tanang mga commissioner maoy mo-desisyon na sa kaso kung moapila man kining the DepEd o kining Office of the Vice President. Sumuha ka na mga katinig ang linya sa depensa ni Panelo, but we have yet to hear kung unsaon pagdepensa niini sa defensa panel ni President, ni Vice President Sara Duterte. Mga katinig, mabalaan kay di pa panahon sa depensa. Adunay panahon nga sila mismo magpresenta sila mga witness aron na pamatud-an nga bakak or pamatud-an nga dili tinuod ang mga gipresenta sa prosecution. Kana atong abangan kay ang proseso mga katinig pagkahuman magpresenta ang prosecution sa tanan ng mga testimonyo o ebidensya sa upat ka articles of impeachment, usab magpresenta ang depensa. But anong daway mga katinig, kada witness nga ginapresenta diha, aduna tayo ginatawag nga cross-examination. So ang depensa, adunay panahon nga i-cross-examine ang mga witnesses para siguro i-correct kung nasa li gusto nga i-correct. Mga katinig, balikan na to si La Chica. Karon, mora og or tataw naman nga si La Chica. Dito na putol kang La Chica ang money trail, no? Kay bisan ang special disbursing officer, wala siya kabalo kung yun sa paggasto ni La Chica ang confidential funds except by saying confidential ang mga activities dili niya dapat mabalaan. Dili dapat mabalaan ni Gina Acosta nga banded no, og maoy special disbursing officer. Sa dagan sa pagtaral mga katinig, ina-insist ni Gina Acosta nga gi-disburse niya ang kwarta kay La Chica. So giawayan ang termino nga disbursement. Kay matud pa kung disbursement na dapat ang imong gihatagan kung asa nimo gi-disburse ang kwarta, beneficiary siya niining programa sa Office of the Vice President or sa DepEd man, no? Niining confidential fund. Paano mo lang doon na inconsistency kay nagaingon pod sa dagan sa pagtaral mga katinig, dili beneficiary kining si La Chica kung dili nag-implement lamang siya. sa pag ano tuki-tuki kang Limuel Ortonio, mga katinig, sa dihang nitestigo siya na hibal-an sa pinagi sa pagpunta na sa usa ka senator judge, na hibal-an nga kini ay sila chika, colonel siya, he is an army officer, pero tili siya empleyado sa Office of the Vice President or sa Department of Education. Sumurag gidesignate lang siya sa Army nga mahimong Chief Security ni VP Sara. Ang technical term na tawag na to ana consign, I forgot. So, dito siya gi-assign kay VP Sara, pero ang ihang sweldo nagihapon diha sa Philippine Army. No, mga katinig. So, guwas nga dili siya banded officer, wala siya kikinimang kong mga officer, mga katinig, sa opisina sa gobyerno na nag-gulit og kwarta. Usually nag-aano sila, dili ginatugutan sa gobyerno nga magunit og kwarta sa opisina, kining mga empleyado nga dili banded, no, na sila surety band. So kini si La Chica, guwas nga dili banded, dili pagyuday ni empleyado sa Department of Education or Office of the President. Siya lang ang commander, siya ang chief security ni Vice Presidente nga adunay 400 plus ka mga security personnel nagikan sa mga army o sa police. Kung daghan ra kayo na nga 400 plus nga security or kulang na, that is not di na to na hisgutan. Balikan na to si La Chica kay ingon ang prosecution. Dili na nila ipresenta si La Chica tungod kay ang mga previous witnesses gikan sa COA, gikan mismo sa opisina sa Vice President, more than enough na magpamatuod sa ilahang allegation na nga adunay misuse of funds. The fact alone kuno nga ang kwarta gihatag ni La Chica, gihatag ni Gina Acosta ngadto kay La Chica, adunay misuse of funds. Kaya nga nung dito man ihatag sa dili accountable officer. Doon na po yung mga legal debates, mga katinig, kaya sa side sa prosecution, ingon sila nga dili pod maayo kung mag-present ka og hostile witness pirmi. Pasensya mga katinig, kaya gabi yun niya itong gibati. Mga katinig, aduna na iduha ka hostile witnesses kag ipresenta ang prosecution kini si Gina Acosta og kining si La Chica. Si Colonel La Chica, mga katinig. Wala pala yung mapresenta si Colonel La Chica. Kini si Limuel Ortonio. Duha ka hostile witnesses, mga katinig. Hostile tungod kay ginatuuhan nga dili sila mo pabor sa prosecution. Apan mas pabor sila dito sa depensa. Mga katinig, dili ko numaayo po nga magsige sila presenta. Basta na lang sila magpresenta og hostile witness kay wala sila kabalo kung say i-bat-bat ni ani diha sa pagtaral. Mga katinig, dili sila sigurado kung unsa i-bat-bat ni ani. It can work for or against them. Anyway, tabangan ta sa kini legal matter man ni mga katinig, mas maayo kini ato ang batikan nga abogado ang ato ang maka hinabi mahitungod diyan . Ana sa linya, mga katinig, makauban nato ang ato ang paborito og inyong paborito nga abogado sa Mindanao, kanhi kongresista Carlos Isagani Sarati. Mayong buntag, attorney, welcome usab sa Tinig Gagbayan.
1: Morning, Romeo. May bunta po sa itong mga Pilipino.
0: Mm-hmm. Attorney, akong gipaningkamutan kay hindi mo ka abogado, pero base lang sa mga nabasa na ko, kining paghisgot kang Colonel Atsika nga murag nakalista man siya sa both sa prosecution og sa defense as common witnesses, but if ang prosecution ang mag-presenta niyan, i-consider siyang hostile witness. Now, ang korte mismo, ang Senate Court, nag-ingon nga sila mismo og dili i-presenta sa prosecution og sa defense sila Chika, pwede nilang i-presenta sila Chika. Ang pangutan na Tony, nga naman nga dili siya i-presenta sa prosecution, kahit time pa man sa prosecution, do wapata kabalo kung i-presenta ba siya sa defense.
1: Well, tama ka, Romy, no? Nakalista gina siya as common witnesses, witness, no? Sa both sa prosecution o sa depensa. Sa pangutana, anong duha-duha ang prosecution niya, presenta pa ba nila? Una, sa tanaw siguro nila, pag-assess nila, no? Labi na kini mga recent developments, nakita nila nga si La Chica could be a kung kuwaan man nilang hostile witness, kasi mahimo siyang Trojan horse ba, no? Instead niya makatabang sa ilang kausa to the allegation diha sa Article 1, basig makamaguba na noon ng ilang nahimo advantage, no, so far. Sa pagpresenta nila sa ebidensya. Kaya ang purpose naman nila, ang ilahan si Romy, no? Pwede naman nga dili siya ipresenta, kaya ang objective ba lang sa Article 1, no? May pakita na naay pondo sa katawahan na gihatag dito sa Office of the Vice President. Unya, kana ang pondo, supposedly, dapat ampingan ka na, mo bitaw lang na special disbursement officer, pero kanang pondo by the order of the vice president submitted by the witnesses, gihatag dito sa usa ka tao, no, sa iyang security officer na dili gani siya
0: empleyado
1: under sa joint circular.
0: Dili banded o dili empleyado sa DepEd or sa office of the vice president.
1: Dili siya banded employee. Dili po siya organic employee sa Office of the Vice President. Yeah, pagkahuman, kung tanawin niyo, gibalik niya na supposedly nag-issue daw siya og kining resibo, magidawat niya itong 125 million, pero pagkahuman, gibawi na po niya. So as it is na, wag niyo kayo makita na
0: ebidensya,
1: dokumento, nga nadawat niya itong kwarta. No? Kunya, naanalay liquidation na di-submit mga
0: ARs
1: reports, ARs na nakapangalan sa kung kinsa-kinsa, no? Nga mga bizarre nga mga pangalan, mga weird, no? Mga sila Piatos, Pusa, Ikit-ngit,
0: Belat
1: na supposedly na nadawat nila, no? So ang purpose lang ang assessment siguro sa prosecution, na-prove na namo, no? Kung na yung mga irregularities niya, ang utak ni ni ang mastermind ni ni, kung sila pa ang kasuri, ang prosecution pa ang term ni ni, is the vice president, no? So sa italaw nila that we already qualified dito sa katong betrayal of public trust, no? Even possibly kining violation of the constitution, no? Grade violation sa constitution. So mo na ang ilang pagtimbang-timbang ni Romy, no. In the coming days, napamat sila ipresenta ng mga ibang witnesses, no? Sama sa NBI na mag-testify na katong mga signatures, for example dito, were made by one and the same person or persons, no? Nga dili nga mapakita dito nga dili mag kung na may mga tao na nidawat din, hindi gini katunggingo nilang mga klaro nga mga informants, no? Pagkauman mo testify, but na pa sila pasigpina ng mga military officials na naghat ng himog certification, kanyang mga military officials, wala man sila nakadawat. og gapon to.
0: Attorney,
1: in fact, itong mga projects na supposedly gibutang dito sa ilang liquidation, these were projects funded by the AFP but not by the Office of the Vice President through sa pamagi sa ilang confidential funds.
0: Attorney.
1: Mas tatanaw sa prosecution, mas kuhan siya delikado kung ipresenta, sila ang magpresenta. But of course, kung ipatawag na siya sa defense, ipresenta po nila their own evidence, own witness, ang nahimuan na, ang prosecution, ang himuan na lang nila, mag-conduct sila cross-examination, no?
0: Okay.
1: Rather than sila ang mag-present dito, niya, tungod kay hostile witness siya, dinigi siya cooperative, no? Labi na nga, klaro lang magiging ang hostile witness. In fact, nag-issue sila chika o statement, ang nag-issue sa statement, gikan pa sa Office of the Vice President. So, siguro, ang concept ng prosecution, ulat na lang namo kung ipresenta na siya either by the defense or even kung ipatawag siya sa court.
0: Mm-hmm. He is ready now to testify anytime in the context of legal and security limitations. But unsa ba gyud, attorney, kung pananglitan ipatawag siya sa prosecution, is there a big possibility nga gubaon niya or matuis niya ang mga ano na kanang mga na-establish na nga facts sa ano prosecution?
1: Pasensero, marag ka nag-cutting out na ng imuhang
0: cutting out po na kung tingo kay Dilimaya. Anyway, I was asking attorney kung pananglitan na i-present sila chika sa prosecution, aduna ba yung real danger nga iyahang gubaon, iyang tuison ang mga whatever it is nga na-establish na as facts sa
1: Hello, Rom.
0: Yes.
1: Wala gyud yung substance sa imuhang kuan ba?
0: Aha. Sorry. Unsa kay problema niya? Problema sa imuhang linya siguro. But we'll try to re-establish connection na attorney. Ay daghan pa tag istoryahan. Katong ato mag-break sa siguro ta. Kay pa hello attorney.
1: Hello.
0: Yes, attorney, maduwi ko limo.
1: Dili na ko siya
0: masabtan. Aha. Attorney, mag-break sa ko ka dyan to while i-re-establish na to ang contact sa imuha.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang...
6: Nang Bayan! Tinig Nang Bayan!
0: Welcome back mga katinig. Ganiha, nagka-problema ta sa ito ang linya with Attorney Sarate. Now we are back with Attorney Sarate. Attorney, sorry, ha? Technical glitches ganyan. Attorney? Okay na ito, attorney? Hello?
1: Okay na.
0: Okay. Sige, attorney, I was asking kung unsa ba yun ang danger sa pag kung ang prosecution ang mag-present kay La Chica. Is there a possibility nga iyang gubaon or tuison ang mga facts that were already established by the prosecution?
7: Well, sa tanaw na ko, Rom, mauna ang gikablakan yun sa prosecution, no? Nga gubaon yun ni La Chica, no? Given that, klaro na, ang ihag yung bias, no? Or dito gid sa kausa sa depensa kang Vice President Sara, no?
0: Una, but how will he do it?
7: Hello?
0: How will he possibly do it, attorney? Ang pagguba.
7: For example, ipangitin niya justification, no? Nga inginod yun niya nga ako ginanggi, kuan gigasto as a security officer. Nagkandak yun mi og kanang tinuod yun na diha nga nagkandak itong base sa among reports, nagkandak yun mi og confidential
0: activities,
7: no? Intelligence activities, no? Kunya, kanang mga pangalan diha, mga informants gid na ako na, nya lisod na ako na ikuan because that will expose them into danger.
0: I will bring their names into my grave. Malaki nga na ang peg.
7: So, any, ingon niya, any military officer knows that. So, niya, invoke niya national security, etc., etc. So, unsaon man mo na siya siguro, lisod kay, it will only strengthen, no? I must strengthen ka itong

0: Exactly, Romy, no, sa prosecution. Kay pag imo magong i as a lawyer ba? Kung imong isampina ang usa ka individual as your witness, but kabalo ka nga ang bias ni ini na andito sa imong kalaban, no, or dili gid nimo join sa imong cause, no, so ipa-declare nimo siya hostile, dapat na na kay basihan unsa ba ang mga posibleng kwaon nimo nga impormasyon sa iyaha, no. So unlike pare si Albo, si Acosta o si Ortonio, nagtestify na mong ni sila previously dito sa
1: Congress.
0: Congress, no, yan na yung mga transcript of records, no. So natun-an na ron sa prosecution unsaon pag-atake ang ilang testimonya, no,
1: okay,
0: para ma discredit ang ilang testimonya in favor of the prosecution or mapapabor sa ilaha katong mga previous testimony, no.
1: Mm-hmm.
0: But kay La Chica wala man guna siya pud ni testify dito sa house. In fact, wala po siya gipasubina sa house, no.
1: Ma'am.
0: I don't know why, no, during that time. Kaya naman ang tatoy panawagan kang ilaha po. Ilang kuan dito, enough na ni para ma-impeach, no.
1: Mm-hmm.
0: Sa gula sila Chica na-establish naman na ito nga nakuha niyo itong kwarta, nadawat sa, nag-request sila, nadawat, gi-withdraw, no, niya, klaro, nag-amin mang yun ang land bank, na-withdraw, no, nakaroon pagka-withdraw, ni amin po, si Acosta, nagihatag niya dito kang La Chica. Human, si Ortonio, ni-testify po, oh, nakadauban, ni uban mang gani ko, gihatag kang La Chica, o niya, nag-liquidate na lang. Pag liquidate mo na niyang gi-submit sa mua. So,
1: aha. Attorney, on that basis, no, is ano, La Chica a compelling witness for the defense?
0: Well, kung ako ang defense, tawagun din ako si La Chica, no?
1: Uh-huh. Okay,
0: so far, may advantage sa advantage ang prosecution, no? Na establish man nila to nga mga gusto nila nga punto, no, nya na ay mga adverse findings ang Commission on Audit, no, na ay audit observation memo, na ay
1: notice of disallowance,
0: no, nya ang MR niabot sa commission, gi-deny ang appeal, no, although there's an MR ana.
1: Panelo, Attorney Pale, Attorney, si Attorney Sal Panelo, ang dating Chief Legal Counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte, was saying, ay sayang-sayang lang mag-uras diha, wala, kawang lang tanan yung mga presentasyon diha, because ang finding sa COA is not final, an executoria, doon na pa i-appeal sa imbang o niya pwede pa daw i-appeal sa Supreme Court. Doon sa'y comment ni Mane.
0: Well, dili man ni for purposes manggood roaming mag-file to for criminal complaint, no? Ilang kay dito akuan man gyud
1: rules of court.
0: Ang ebidensya nga gi-require dito beyond reasonable doubt, no? Dinhilay man sa impeachment court, ma-prove lang naman ko din, ha, di ba? Wala man gyud klaro man gyud na as factual naman ginaroon nga ang kwarta gi-withdraw gihatag sa supposedly responsible official, no, katong SDO, pero gihatag niya dito sa dili responsible official. So napakita gina diha nga naay problema, something is wrong. No, so will that be raised to the level of
1: betrayal of public trust?
0: Impeachable ba ni siya? Grave abuse of this kuan ba ni? Culpable violation of the constitution ba ni siya? No? So that is a matter nga i-decide sa impeachment court, no, sa mga senator judges. But siguro as far as the prosecution is concerned, na-prove na mo ang amount burden. No? Although of course kanya-kanya man na, no, even ang publiko nga naminaw, no, in fact, maupo na siguro ang sentiment sa mga senator judges. Gusto na oval ang yun, unsay gingon ni unsay testimonya nila Chica.
1: Mm-hmm.
0: No, but you know, ang prosecution na maguna siya iya hapong jury of the case. So pwede man sila mag-presenta pag other witnesses other than La Chica to prove their point. For example, kini mga military, no, nga tawag nila.
1: Naka-schedule ni na ipatawag next week, attorney, di ba?
0: Actually,

0: actual na lang silang subpoena. So, possibly...
1: Including Attorney Poa ba?
0: Yes, no? Marag, ay kuan nga si Attorney Poa mismo as another hostile witness. Again, si Attorney Poa, kinag-testify mong guna siya sa House Food previously. No?
1: Na-record daan sa iyang testimonies. Nga mahimong basihan o matod pa rin mo, kasayod na ang prosecution. Ang saan nila pag-attack?
0: Yes, tama na, Romy. No? So, halos pareho na siya kang Acosta o kang Ortuño ang iyang sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Unlike kay La Chica na marag shooting on the dark sila. No?
1: Anything sila could happen. Matakabalo. Nobody knows. Nobody knows. Anyway, so, Attorney Kining, mga army, ang akong understanding, wala may lain sigurong testimony ng ilahang pwedeng i-present kundi ka itong sort of certification. Niguwas man ni sa hearing sa lower house. Sa details sa attorney.
0: Tama ka raw, may more ginilang certify kay dito manggol sa mga liquidation, no? Sa Office of the Vice President, even sa DepEd. And parang mainly ata sa DepEd niya, no? Nakuno sila yung mga activities, no? Nagibutang nila dito, asa ni nga mga lugar, asa mga division.
1: Youth Summit.
0: Youth Summit. Karon, nangayo ni ron ang House of Certification dito. Tinuod ba na kadawat mo ang kwarta from the Office of the Vice President?
1: To the tune of 15 million, I think, if I'm not mistaken.
0: Nag-issue certification ang kining mga concerned units nga wala man. No, in fact, sa mga itong programa, kung naman ang Office of the Vice President dito, siguro he's invited lang, no? To speak or whatever on same participation, pero wala sila kadawat o kwarta. So, mo na ang mga testimonya lang kaning invited military officers. So, of course, ang defense na, napon sila state, napon sila explanation na, no? So, mo na ang ato ang hulaton next week, no? Ang isa ka possible explanation manggo nila, ana, tungod anang youth summit niya, tumugod ang Vice President. So, nag-conduct na po yung surveillance.
1: Nag-deploy sila og mga security personnel worth 15 million.
0: So, mo na po, possibly mo nila explanation kay katuganin tree planting, na mangani sila yung million-million na gigasto po. No? Nga mas may na lang untag ka itong million-million to, gihatag nila to sa isang community, daghan pang kahoy ang matanong.
1: Mahuman.
0: So, anyway, so... Pasit, mora lang nature ng ilang testimony yun next week. So, di kaya na siguro dugay, tanaw na ko. Humano na yun sa prosecution ng ilang presentation as far as kining Article 1 is concerned. No? Okay, para makatabok sila dito sa mas exciting pang article katong pertaining to the SALN.
1: Si Attorney Poa, is muraga naabot siya. Next in line siya sa mga ipresenta sa prosecution. Now, murag weird man, sabi siya, murag kiwaw man nga ang defense lawyer palingkuron niya sa sa witness stand. Unsay testimony nga i-expect nato kang Poa?
0: Si Attorney Poa magod, siya magod ang chief of staff sa DepEd at the time. No?
1: Okay.
0: So while lawyer siya, he was the chief of staff. So marag pareha na siya ang although ang chief of staff din siya OBP si Kuan Man Sulaika Lopez, no, pero gi-dispense naman na sa prosecution. Marag ang iyang testimonya pareha kay Ortuño, no, kay siya may nagatan-aw ani niya. In fact, kung ma-remember na ako, nag-testify siya sa House, nagit siya yung mga engagement, no? In fact, ni Anto siya sa COA, nang hangyo siya, nga pwede ba usbon ninyo ni, after na-issue itong AOM nila, na marag-appel siya dito sa ni Anto sa COA, nga ipausap na lang ninyo ni, ayaw na lang either notice of ano ba, or AOM ba or basta na sila gusto nga pausab. So diha siguro po siya pangutan-on yun about itong DepEd nga yung confidential funds.
1: Nakig-meeting daw sila sa COA nga dili na lang pa-issue o kuan instead. Anyway, attorney, at this point sa trial, no? What do you think ang ano, kasi 'di ba ang pagsugod ani ginaingon sa mga legal luminaries nga the burden of proof is nasa prosecution. Now, after the prosecution has presented katong mga ebidensya on two articles, although wala pa na humaning article 1, shift na in terms of burden of proof, na nag-shift na ba ni siya dito sa defense?
0: Well, as a matter of kuan gyud raw mi, once na human ang isa ka part, no, nag-rest na siya.
1: Nag-rest na.
0: Mara na gyud siya advantage. So, na, for example, sa Article 4, na-present naman nila, no, nya napamatbutan nga mao gyud tuig statements nya, in fact, nag-file na gani ang gobyerno og kining grave threats nga kaso kang Sara Duterte, no.
1: Mm.
0: So dinhi pud sa Article 4, Article 1, ang ilang objective din na maipakita ang na ay confidential funds, pondo, supposedly kining confidential funds strictly guided by the Joint Circular 2015 na kay napaka-sensitive nga pondo, gihatag dito sa SDOs, no, through the order of Sara Duterte, withdrawn ni niya through the order of Sara Duterte, gihatag sa usa ka individual nga dili banded, dili employee, no. Mm. Yung pagkahuman, na-liquidate na lang, niya gituuhan na lang sa SDO o even sa ubang officials sa OBP or sa DepEd possibly nga, okay, sakto na. Wala ganay mga resibo.
1: Mm.
0: Puro acknowledgement receipts, no? So, ang advantage, naka-advantage ron ang prosecution kay ang issue din ay accountability, no? Accountability for public funds. Pero napakita din nga ang chain of accountability na putol, no? Nawala gani, in fact, na-erase, nabutang sa limbo. Kay tuan naman dito sa kamot sa usa ka tao nga walay klaro iyang
1: accountability.
0: Mm. Okay, la chika. So na-prove na sa prosecution. So nag-shift na ang burden ron dito sa defense. Nang nga ipakita nila, yes, issue na dito kang la chika, but you know, more niya mong explanation. No, wala man na wala gitong chain of accountability, et cetera, et cetera. So, mao na ang kuan ron nga mapugos yun ang defense ana, possibly to call la chika, and that will also give the opening dito sa prosecution kay mag-cross-examine man nila, no? And they can ask leading questions. No, mm-hmm. Niya, mahikot naman sila chika unya, at by that time sayang unsay yang ipangyaw-yaw, no, as okay, asked by the defense, no. So nanay kabasihan ro ng prosecution unsa una to pag-atake ni kay mao ni ang iyang testimonya.
1: Mm-hmm.
0: Rather than i-present nila as hostile, kay mangita taog ko andin hi, mangita taog smoking gun. Pero nasa sa isa ka kwarto nga nakay tap-tap ang imuhang mata, ngit-ngit pag yung kwarto ka.
1: Mao.
0: So basig maunay ka sa anang smoking gun.
1: Mao man.
0: Ito ang maigo. So mao na kung advantage for now, kung mahuman ang prosecution, nag-shift na gid ang mag-shift gid ng burden dito sa defense.
1: Aha. There are two courts, attorney. Ang Senate Impeachment Court, syempre ang Senate Impeachment Court do kabalo man ta nga nagkalahi ang mga political persuasion sa mga naadiha ug ang uban nagapaguwas gyud sila ang mga biases, but at the same time anaa ang Court of Public Opinion, no, ang mga katawhan. Now naay mga changes sa mga survey. Og kini mga changes sa survey, kuan ba ni kanang directly ma-attribute na to diri sa dagan sa trial popularity. Yes. Survey.
0: Yes, ang perception sa public kuan ni na influenced by unsa nga dunggan nila, unsa nakita nila sa trial, no.
1: Mm.
0: Kay sa katong sa una manggod, magpunang nila na naay pundo, naay confidential funds. Yan. Siyempre, lahi man yun dito sa House, no? Maraming raak pa, politika man na, politika, bias man na, no?
1: Mm.
0: Pero din sa impeachment court, no? Makapakita naman na nila, diha, cross-examine man good sa, naay chance nga ma-cross-examine sa depensa, unlike dito sa House, kaya wala man yun din sipot dito si Sara Duterte. Pero makita nila din eh, unya siguro katong mga nalibog sila mga punto na kuan sila ron, no? Na liwanagan sila.
1: Nakamata.
0: Nakamata. So mo na nag-change ang perception nila sa issue ng halimbawa sa confidential funds, no? And among good President Pudromi, no? If you remember katong time sa impeachment ni former Chief Justice or the late Chief Justice Corona. At first maragway mo tuo ana Chief Justice ko na, no? Pero as the impeachment trial went on, no, nya na mga ebidensya nga na present, ang salin, may mga testimonya gikan sa mga expert witnesses, nag-change. And remember, ang mag-decision lang good ani mga senator judges who are also political animals, no?
1: Correct.
0: Na they have to be sensitive unsa ang mood sa mga tao. No, so motong kay Corona sa pagsugod marag malabo gyud ma-convict siya, it turned out siya pa ganyang marag sa history nato sa impeachment trial ang unang na-convict, no? Of course, yeah.
1: Which kaya reminds
0: me ng trial niya, na-convict siya, niya na-remove siya from office.
1: Which reminds me of the envelope attorney. Nga murag somehow similar aning box nga gikan sa BIR. And by the time that kining sal-end will be presented, do you think or gatuo ba ka nga kining maong mga boxes sa maablihan yun ni despite katong ginaingon nila nga constitutional limitations?
0: Well, tama ka, Romy, no? Kay labi na kung balhin na tayo dito sa Article 2, no? Kato sa sal-end. Crucial na siya. Kay tanawon man gud hindi mo din ha magmatch ba ang sal-en magsynchronize ba na siya sa imong income o sa imong mga reported kuan kining mga nakitaan niya mga properties nimo kay dapat la report man nimo sa sal-en tanan, no? Amo na akong cash 2 million niya makitaan dai dito sobra-sobra, no? In fact, there were years nga wala kay gi-declare nga cash in hand. Di ba? Nahimo man ang testimony na dito sa House Justice Committee na ay mga sa iyang sal-en nga sa una na siya ay cash sa iyang report pero pag sa sunod nga matoy doon ay cash. So ano man na siya. So crucial na siya kanang iyang tax records. Now, nganong dito sa House wala siya naabrihan kay gi-invoke sa BIR nga dili man pwede abrihan kung wala'y pagtugot sa
1: impeachment court.
0: Impeachment court or sa
1: tagtungod mismo. Written consent.
0: Or ang presidente sa Pilipinas mag-ingon nga i-allow niya nga i-kuan ni. Abrihan siya, no? So motong wala na naabrihan dito sa House Justice Committee. But now it's different, no? We recall nga about a week ago or 2 weeks ago, nag-issue naman og
1: go signal ang presidente.
0: Go signal ang si Marcos. Okay, pwede mo na siya abrihan. Pwede mo na gamiton dito sa kuan. For whatever purpose, no? Man lagi specify nga gamiton sa impeachment for whatever purpose, no? So karon na diha sa impeachment court, I think it's one of the crucial issue nga matalakay diha sa
1: impeachment. But Attorney Manasis Carpio giyaning gidala sa regular court.
0: Oh, but marag gi-deny marag na may adverse decision atang RTC niya na.
1: Ah, okay.
0: Wala man sa kuha pod og TRO. Oh. And in fact, lisod man i-TRO ni mo ng impeachment court. Di ba? bisag mudagan pa ka dito sa Supreme Court, may ngon na impeachment ang Supreme Court pro possibly nga di na pwede i-TRO. Okay, part and parcel man na dito sa ilahang nahitabong proceedings niya.
1: Oh, correct me if I'm wrong, dili pod appealable ang decision sa impeachment court, attorney.
0: Yes. No, except again, kung na grave abuse of discretion, no.
1: Ah, okay.
0: Ginaingon nila. Unya, klaro mangud na dito nga kanang mo invoke kanang ba sa mga bank records, no? Mo invoke kang bank records secrecy, klaro man dito sa bank secrecy law nga ang isa sa exception din ha kanang na impeachment proceedings.
1: Attorney, nagbalikan ako tong survey, no? Kaya while dako ang changes sa survey, especially Luzon and Visayas as to popularity sa Vice President. It appears na there is no amount of alleged anomalies sa nga ipahid kang vice presidente that will change the mind of Mindanaoans.
0: Well, possibly indicative yung hapon na sa popularity ng mga Duterte sa Mindanao, Romy, no? Siyempre, kining ang mga tao po dosahay ba, no? Kanang marag, di yun na pwede nga mahitabo. Kaya ato agin ng dipinsan, itaga Mindanao ko na, di ba? So naanang naanak nga. Pero we'll never know in the coming days, no? Kung naapay yung ubang mga ebidensya kay magpukoy mga ubang mga kailang na nag-usab yun po ng ilang perception, mga taga Mindanao, no?
1: Wow.
0: Labi na nakita nila nga grabing kaliso doon, milyon, grabing katawahan na naglisod kayo niya.
1: Sige, grabe, magbaha.
0: Oo, grabe. nag-rent o kining sani safe house,
1: safe house.
0: Lang klase ng hotel nga tag minilyon man ang gasto.
1: Tama ba? 16 million in
0: 11
1: days?
0: 11 days, no? So, asam ka kita? O, sana 5-star hotel na siya or 10-star hotel?
1: More than a 5-star hotel.
0: Oo, more than a 5-star hotel. Ano sa naghimo nila din na?
1: Kanang no? Cost. Aha. So, anyway.
0: So no, di takabalog yung Romy, no? Kung after nga mapresenta tanan, kung mapareho pa ganyan. Siguro kung ingon mo, Davao, solid yun na din kay. For almost 40 years, no?
1: Aha.
0: Mao mang gihapon lang mong paglantaw sa kadaghanan sa mga Davao nga di taga Davao, no, nga di masayop way sayop nga mahimo ang mga Duterte, no. Despite contrary evidence, so but again indicative lang gyud po na siya sa katong growing katong popularity pa gyud nila, but all remember nationwide nang gipagbago, no. And that matters labi na kung ang mag-decide ni ini usa ka opis, usa ka politiko nga mudaga nationwide, di man lang Mindanao imong tan-aw.
1: Okay, so, attorney, wala tayo oras sa basig gusto nimo imbitahon ang ato ang mga katinig sa 14 of 18 provinces in Mindanao kung asa maabot sa atong Sibya, palihog be imbitahan sila nga subaybayan kining ato ang programa.
0: Oh, salamat pag-usab Romy sa higayon nga gihatag ning atong programa, no, nga makapaabot sa ato ang mga opinion, no, nga makatabang sa ilang pagdesisyon og atong giimbitahan ang atong mga katawhan, no, nga maging ano taani maging active ta sa pagsunod ni ining katikaran sa impeachment kay ang involved din hi dili man pundo nga pribado, no, aning mga involved nga mga individuals, ang vice president, kay mga pagka-prosecution, pundo kini sa katawhan. Og dili lang ni piso, libo, minilyon kini nga pundo sa atong katawhan nga kinahanglan ma-account sa tuag yun sa mani paggastos, no? So kinahanglan maging involved punta ni ini, no? Labi na karon nga tungod ni ini mga pundo nga bisag asa na lang naadto, no? Dako ang atong utang, magpaabot na putag mga bagong taxes. So dako kaya yun ang kalimbigitan ani sa atong katawhan, Romy. So manawagan ta, no, sundan nila ang kining ato ang mga programa, no, programa ni mo, Romy, para magaan sila
1: tinig ng bayan, attorney.
0: Oh, sa tinig ng bayan para maggabayan sila, no, sa ilahang mga panglantaw ni ini, kuro-kurog mga desisyon sa inadlaw-adlaw natong pagpadayon nga paglawig ning atoang journey din sa ato ang nasod, Romy.
1: Gikan sa tinig ng bayan, attorney, daghang salamat po sa imuhang panahon ug sa mga bulawanong pangunahuna, hinaot nga unta sa mga sunod na mga panahon dili ka magmakuli mo hatag pag-usab sa imuhang oras.
0: Salamat, maing buntag, Romy.
1: Mga katinig, mo ito ang tingog ni attorney Isagani, Carlos Isagani Sarate, ang ato ang suki sariling atin taga Mindanao, mga katinig. Wala na kita yung oras, lampas na taog 4 ka minuto. So sa ngalan sa atong kauban nga si Ruby Padilla Sison, nagapasalamat kini si Tinig Dos Romy Ilustra, nagapasalamat sa inyo og nagaingon nga unta sa tanang higayon na Lunes hangtod Sabado. Maguban-uban kita diri sa ato ang programa gikan alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, apan ayo ka maghawa kay magapadayon ang ato ang programa. Musunod dayon ang ato ang alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: Sweetheart, ready na.
3: Wow, ka sweet ba oi?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 coffee.
3: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati. Wow!
3: O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa. Sige siya, og inom og antiba niya, pig. Sakit man lang gahapon daw. Nagahubag, bumayo. Kanya, nagkuhay siya koton. Yang gi, butangan o iuwi. Ang gihampong dito. Pagkatod-tod at to, pagkahumanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Agtan og mga isa ka simana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
5: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
8: FM. Alas 7, Jess na.
6: Time checks brought to you by Kidi Yaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sa muli sa mga damaga, tinig 4, Lawyer Rosario maghatid po ng mga paunayang balita ngayong umaga ng Sabado, 29 sa buwan ng Agosto 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangil Bay, sami-sami sa Occidental.
1: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, dalawa patay, isa sugatan sa nangyaring vehicular accident nang bumangga ang isang wing van na may mga kargang semento sa isang poste ng kuryente sa Malasila, makilala Cotabato kahapon ng umaga.
1: Headline.
0: Samantala, isa patay, isa naman ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa pahamudin na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang babaeng witness na aresto naman sa dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Liosan, Cotabato. Samantala, abot naman samantala baril, granada at shabu na kumpiska ng mga otoridad sa isang operasyon sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Abot naman sa halagang 110,000 pesos na halaga ng pininiwalang shabu ang nakumpiska rin ng mga otoridad sa isa pang operasyon sa Sultan Kudarat Province, maliban pa sa 3.59 million pesos halagang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa hiwalay na operasyon ng PNP sa naturang lalawigan. Samantala, apat na biyahero naman ang nakaligtas nang bumaliktad ng kanilang sinasakyang van sa Maguindanao del Norte.
1: Headlines.
0: Sa Davao Occidental o Davao Oriental naman, pedicab driver na sospek sa tangkang panggagahasa sa 14 anyos at nakuhanan daw ng shabu sa Mati City.
1: Headlines.
0: Aga racers sa humiling ng agarang aksyon sa 8,480 na mga baboy na namatay sa Caraga, Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Suspect sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa Sultanaga di Mapuro sa Lanao del Norte.
1: Headlines.
0: Itali ng mga balita, susunod na.
2: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
4: Mm-hmm.
3: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra intawon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita.
4: Narito si Loy Rosario.

Kinabtang alas 7:20 o alas 7:19 lang atong ang oras. At ngayon nasa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Dalawang nasawi samantalang nakaligtas naman ang driver ng isang wing van na bumangga sa isang poste matapos na wala ng preno sa bahagi ng National Highway ng Puroca Centro, Barangay Malasila, makilala Cotabato, alas 7 pasado kahapon ng umaga. Nakilala ang dalawang mga nasawi na mga pahinante na sina Edwin Tumanggong Kiritan, binata at 35 anyos, taga Sitio Kive, Barangay Kiaring, Banisilan, Cotabato, at isang Felipe Cambo Datulaita, 18 anyos, na taga Purok 8, Barangay Anunang, sa Midsayap, Cotabato. Sugatan naman ang kanilang driver na si John Mark Ubatay, 30 anyos, na taga Iligan City. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na nanggaling pa ng Davao City ang naturang wing van na may mga kargang semento. Winto pa ito sa

Sinubukan pang huminto ang naturang wingband para gumamit ng water break, subalit pumalya ang preno nito kaya't dumaos-dos sa pababa at napilitan naman ang driver na ibangga sa poste ng kuryente ang naturang wingband. Dalan upang naipit ang isa sa kanyang mga pahinante na si Kiritan. Isinugod naman sa ospital ang driver dahil sa mga tinamo nitong sugat, subalit ang pahinanting si Kiritan umabot naman ng halos 3 oras na naipit. Bilang isang pagtutuwid, ang isa sa mga pahinante na si Datulaita ay umabot ng mahigit 2 oras na naipit dahil parang nagmistulang pinitpit na lata ang naturang truck.

Muli namang pinalalahanan ng mga otoridad ang mga motoristang dumadaan sa naturang National Highway na laging mag-ingat at always i-double check ang kanilang mga brake. Alas 7:19 na, samantala, na-recover naman ng mga otoridad ang isang Carnap motorcycle na inabandona sa gilid ng daan sa Barangay Kapayawi sa Libungan, Cotabato. Nabatid ng naturang motorsiklo na isang Motopos 150 ay kinarnap sa bahagi ng Puro 4 alas 12 ng hating ng tanghali noong kahapon. Subalit ito ay natagpuan naman sa Purok 2 ng naturang barangay. At matapos ito ay na-recover, isinauli naman sa may-ari na si Rinaldo Bernal ang naturang motorsiklo. Hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa pagkarnap ng naturang motorcycle. Alas 7:20 na ang oras, samantala, na-aresto naman ng mga otoridad ang isang witness dahil naman sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Duwaling, Aliosan, Cotabato, Kamakalawa. Ang suspect na si alias Angel, 20 years old, dalaga na taga-poblasyon na Libungan, Cotabato, ay na-aresto ng mga operatiba ng Aliosan na PNP at ng tropa ng PPDEU, Cotabato Provincial Police Office, TTE RID 12 at RIU 12, at ganoon din ang tropa ng 2nd CPMFC at 1203rd Mobile Company ng Regional Mobile Force Battalion 12. Ang naturang operasyon ay kinasad dahil sa pagkakasangkot ng naturang witness sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa kalapit na bahay naman ng pahamudin, SJA Bar ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patay naman ang isang lalaki, samantala sugatan ng isa pa na matapos pagbabarilin sa bahagi naman ng Barangay Burikain, Pahamudin. Nakilala ang nasawing biktima na si Farhana Indaw Lidasan, 31 years old, taga Barangay Alamada, Sultan Mastura, Sultan Kudrata, Maguindanao del Norte. Samantala, sugatan naman ang isang nagngangalang Lauda Apungan Untong, 30 years old, na isang wilder mula sa Barangay Tubon sa Pigkawayan, Cotabato. Nabati na magkaangkas ang naturang mga biktima nang sila'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect na nakasunod sa kanila. Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan si Lidasa na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Samantala sa binti naman, nagtamo ng sugat si Untong na mabilis ding isunugod sa ospital. Na-recover sa crime scene ang basyo ng .45 caliber pistol at dalawang basyo ng 5.56mm na ngayon ay iniimbestigahan na ng mga otoridad. Hindi pa matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen. Alas 7:23 na ang oras, samantala, Cebu at Granada baril din ang na-recover ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Barangay Poblasyon sa Lambayong, Sultan Kudarat Province. Ito'y nagresulta sa pag-aresto ng isang 40 anyos na cellphone technician na si alias Borges na taga Puro Kawaya-Waya, Barangay Poblasyon na ng Lambayong. Nabatid na isinailalim muna sa surveillance operation ang naturang suspect bago ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkakarecover ng naturang shabu, baril at granada. Naharap ngayon sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 ang naturang suspect. Sa isa pang operasyon sa bayan pa rin ng Lambayong, Sultan Kudarat Province, abot naman sa halagang 204,000 pesos. Ang nakumpiska naman sa isa pang suspect dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Maliban dito ay na-recover din ang isang 12-gauge shotgun at isang fragmentation na grenade sa ikinasang operasyon.

0: Laban naman sa isang 28 anyos na si alias Kinchay. Kung saan ito ay naaresto din sa hiwalay na operasyon na isinagawa ng lambayong PNP at iba pang mga law enforcement unit. Samantala, sa bayan naman ng Colombo, Sultan Kudarat Province, abot naman sa 3.59 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiskan ng mga otoridad sa ikinasang operasyon naman kamakalawa, kung saan ang naturang operasyon isinagawa sa Barangay Mayo, Colombo, Sultan Kudarat na nagresulta din ng pagka-aresto ng ilang mga individual na batid na nagsagawa ng coordination ang mga otoridad at pagdating sa isang checkpoint sa Barangay Mayo. Dito naharang ng tropa ng 39th Infantry Battalion Philippine Army at ng Coronadala City PNP at iba pang mga law enforcement unit ang naturang mga suspect. Sa kabuuan, abot sa 4,250 reams ng Canon menthol cigarettes at 4 menthol cigarettes na abot naman sa 100 reams na may kabuuang halaga na 3,594,712 pesos ang nakumpiska mula sa mga nahuling mga suspect. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang mga ito at nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at iba pang umiiral na batas ukol sa custom at taxation. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 26, Erwin Abadhay.
1: Arestado isang pickup driver na suspect sa tangkang panggagahasa sa isang 14 anyos na babae at nakuhanan din umano ng hinihinalang shabu sa isang gawang hot pursuit operation ng Mati City Police Station sa Mati City kagabi. Kinilala ang suspect sa alias na Bulldog, 36 anyos, residente ng Tamia 2, Barangay Don Martin, Marundan. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 8 ng gabi noong Agosto 27 sa Techno Park ng nasabing barangay. Pauwi umano ang biktima sakay ng pedicab nang ilihis siya ng suspect sa ibang lugar at tangkaing pagsamantalahan. Nakatulong umano sa biktima ang kanyang kaalaman sa taekwondo upang maprotektahan ang sarili at makalaban sa suspect. Gayunman, sinabi nitong hinampas siya ng suspect na matigas na bagay sa noo. Nakatawag naman siya ng pansin matapos makarinig ng mga tao naglalaro ng pickleball sa lugar. Ayon sa ulat, voluntaryong sumuko umano ang suspect kay Barangay Kagawa Janelle Sermonda bago siya isinalim sa kusudiyan ng otoridad. Sa isinagawang pagrikisa, nakumpiska rin mula sa suspect ang 6.07 grams na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalagan ng 41,476 pesos. Matatandaang nag-alok ng reward si Mati City Mayor Mayo Almario para sa impormasyong makatutulong sa mabilis na pagkakadakip sa suspect. Sa kasalukuyan, nasa kustudiyan na ng Mati City Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasagawa ng legal na proseso. Sa ibang balita naman, humingi ng mas mabilis at konkretong aksyon ang mga hagraisers. Matapos umabot sa 8,487 na mga baboy ang naitalang namatay sa iba't ibang bahagi ng munisipyo ng Caraga, tinalakay sa 12 sanggunyang bayan sa isang legislative inquiry ang posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung African Swine Fever o ASF o hog cholera ang dahilan na dahil kinakailangan pa ang laboratory testing at blood sampling. Bilang hakbang sa pagkontrol sa sitwasyon, iminungkahi ang mas mahigpit na biosecurity measures. 70 araw na monitoring, pagpapatupad ng EO67 at pagtatayo ng checkpoints sa mga border ng munisipyo. Ipinahayag ng mga hog raisers na malaki na ang epekto ng insidente sa kanilang kabuhayan, kaya hiniling nila ang intervensyon ng mga kinaukulang ahensya. Samantala, tiniyak naman ang kahandaan ng sanggunyang bayan na kumilos upang maprotektahan ang mga hagraisers at makatulong sa pagsugpo sa problema. Wala dito sa Davao Oriental. Erwin Umanhay, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Hati naman ni Renz Sumalinog.
2: Sa 6,800 kapesos ang kantidad sa gituhoang shabu ang matupan na sakmit gikan sa Kuwerpos Kapulisan atol sa gipahigayon pagpatuman sa search warrant dito sa Sultan Naga Dimapuro. Sumala pa sa Lano del Norte Police Provincial Office, gihimo ang operasyon pasado alas 3 ang takna sa hapon na batok sa maong suspitsado. Sa usa ka 25 anyos nga lalaki nga giilalamang sa alias nga Ryan, residente kini sa Puruka 5, poblasyon is Indi. Na-recover sa mga otoridad ang 5 kaputos nga adunay puti nga crystalline substance gitu ang shabu nga adunay gibug-aton nga kapina kung kulang 1 ka gramo o gibanabanang kantidad nga 6,800 kapesos. Apan, wala sa lugar ang subject atol sa mga operasyon o napabilin pa kining at large o gawas nun. Sumala pa sa report sa kapulisan. Samtang ang search warrant may kalabutan ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang kalugi andam na usab ang kapulisan ang kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa maong gawas nun pang suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
4: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
5: Oo.
4: Uh-huh. Kaya po, sana po, uh-huh. Yaki Oil. Yaki Oil among gamit karon. Ron. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oh?
6: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
7: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
7: Unya, sweetheart, ha?
3: Smooth, hamis ug nawagtang ang mga skin problem sa dalagita nga si Jaline Mores, taga Carolan, Kamangkalan, City Negros Oriental, kay Yaki Baby Soap ang iyang sabon.
8: Yamis akong nawong tapos ikpito sa una kagigibas-bigas.
9: Unsang produkto yung magigamit dyan?
8: Yaki Baby Soap.
3: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

Ginaptang alas 7:34 ng oras, samantala dagdag ng mga balita, na aresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman ng Jimenez Misamis sa Occidental. Kinilala ang arestong suspect na si alias Marmar, 34 years old, na taga Purok 5, Barangay National Jimenez. Nabilihan ang naturang suspect ng ilang gramo ng sabu kaya't agad na pinusasa ng mga otoridad. Kaso nga paglabag sa Republic Act 9165, umas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakaharapin ng naturang suspitsado. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Mas tiniyak ngayon ng provincial government ang kaligtasan ng mga dadalo sa iba't ibang mga aktibidad kaugnay ng Kalibungan Festival. Pinangunahan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang paging operations sa mga paralan na magsisilbing belating quarters ng mga delegado ng iba't ibang aktibidad na bahagi ng Kalibungan Festival 2026. Kabilang sa mga tinungo ng mga paaralan ng Katintuan Elementary School sa Kabakan Wesleyan Academy, Paco National High School, Paco Elementary School at Matalam National High School. Parte ito ng pagtitiyak ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na ang kaligtasan ng mga makikiisa sa taunang anibersaryo ng lalawigan. Samantala, kaugnay pa rin ang mga kaliwatkan ng aktibidad para sa 112 founding anniversary at Kalibungan Festival sa lalawigan ng Cotabato. Ay turnover naman ang dalawang proyekto ng pang-infrastruktura sa Banisilan, Cotabato kahapon na pinunduhan ng kabuang 8.98 million peso ng provincial government. Si Vice Mayor Rochella Marie Taliño Taray ang nanguna sa pag-turnover nito kay Municipal Vice Mayor Jesus Alisiasis, na kinabilangan ng covered court sa Gastab Elementary School at Barangay Puting Bato para sa aktibidad ng paaralan at barangay bilang ay ito'y magsisilbi ring bilang evacuation center sa panahon ng kalamidad. Sa mga balitang pambansa,

Sisimulan daw ng National Food Authority o NFA ang pabili ng sariwa at basang palay sa mataas na halaga pagsapit ng buwan ng September. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, inaasahan nga mas malaki ang kikitain ng mga lokal na mga magsasaka sa sandaling ipatupad ang bagong presyuhan na magkakataon din na pagsisimula ng panahon ng anihan. Mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo, itataas daw ng ahensya ang buying price nito ng basang palay sa 21 pesos kada kilo. Nangangahulugan ito ng karagdagang 4 na peso o 4 pesos na kada kilo na kita ng bawat mga magsasaka. Gayunman, nilinaw ni Lacson na limitado lamang muna ang programang ito sa mga lugar kung saan mayroong sariling rice dryer facilities ang NFA. Paliwanag ng opisyal na mahalaga ang mga naturang pasilidad upang agad na maipatuyo ang mga mabibiling palay at maiwasan ang pagkasira o pagkabulok ng mga ito habang nakaimbaka sa bodega ng ahensya. Patuloy din daw ang kanilang mga field offices ng NFA sa iba't ibang rehiyon na makahanap at makipaugnayan sa mga magagamit na drying facility nang maipatupad ang pagbili ng basang palay sa buong bansa.

Nagalabas naman ang kanyang napahayag si Senador Dante Marcoleta kasunod ng pagbawi ni retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa ng kanyang naunang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa Manoy Anomalyang Flood Control Project. Matatandaan na September 25 ng taong 2025, tumistigo si Gutesa sa Senado at inilahad ang personal niyang kaalaman tungkol sa pagdadala ng mga mali-malitang pera. Nainiugnay kay Dayton House Speaker Martin Romualdez, ngunit Agosto 19 ng taong kasalukuyang binawi ni Gutesa ang kanyang naunang pahayag at inakusan si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na Manoy nag-coach sa kanya para isang coach si Romualdez. Ayon na kay Marcoleta, itinanggi nito ang mga pahayag ni Gutesa. Hindi umano kapanipaniwala na kaya nilang makabuo ng detalyadong salaysay tungkol sa pagdadala ng mali-malitang pera sa loob na lamang ng maikling panahon. Iginit din ng senador na mas kapanipaniwala umano na napilitan si Gutesa na lumagda sa kanyang bagong pahayag dahil sa sinasabi niyang banta sa buhay o kalayaan ng asawa at ng mga anak nito. Gayunman ang aligasyong ito tungkol sa umano ay pagbabanta kay Gutesa at ang kanyang pamilya.

Samantala, nagpapatuloy naman ang search and rescue operation ng Nepal government sa mga missing. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, nasa 1,924 ang nawawala. Kabilang na ang 575 foreign national na umabot naman sa 15,000 security personnel ang na-deploy para sa patuloy na operasyon. Kabilang sa mga nawawala, ang isang Pilipinong doktor na si Juan Carlos Manalo na nakalista sa official log ng Nepal Department of Tourism bilang bahagi ng isang trekker society. Samantala, humingi naman ng tulong at impormasyon ng kanyang kapatid na si Chaira Manalo upang matukoy ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Sa balitang pang-ekonomiya, may inaasahang bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod. Na araw ng Martes, ito ay dahil naman sa pagbaba ng tensyon sa Middle East. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Energy, inaasahang may bawas na 3.50 sa kada litro ng diesel. Asahan din ang bawas na 1.10 sa kada litro ng gasolina at nasa 3.50 naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Malalaman sa araw ng Lunes kung magkano talagang ibabawas sa presyo ng produktong petrolyo na kadalasang ipinatutupad sa araw naman ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Sa balita sa larangan ng sports, sa nagpakitang gilas ang Gilas Pilipinas matapos nilang talunin ang Jordan sa score na 82-81 sa dikdikang overtime match up sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers Window 4 kahapon. Tabla sa 72-71 ang dalawang kupunan sa huling quarter ng laro, ngunit nakahanap ng paraan ng Pilipinas na maungusan ng Jordan sa overtime para masungkit ang panalo. Nanguna si Kai Soto sa Gilas na may double-double na 18 points at 14 rebounds. Nagdagdag naman si CJ Perez ng 16 na puntos, habang parehong may 14 na puntos sina Kevin Kimbao at Dwight Ramos. Sa kabila ng matinding laban, na natiling matatag ang Gilas at naipreserba ang 1 puntos na kalamangan hanggang sa matapos ang laro. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado, 29 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umadhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpapanas na, nawala ang bugis-bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barb. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kuyoloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.